Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the order 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin 13 minutes after 8 o'clock. Time to brought to us by Pay Online, Zacto Payment Secure Checkout with GCash Pay Online. And that song was brought to us by Big Shot Hot Dog, Bigatin Salasa, Swak sa Bulsa. And of course, kasama niyo pa rin Harvey Stone hanggang alas 9 po tayo ha. Ang aga-aga ni George, andito na si George getting ready for her program. Mamayang alas 9, ma-in love tayo kahit na National Heroes Day. Huwag nating kalimutan ang ating feelings ha. Ang saya, ang sarap nga ma-in love, di ba? Good morning, Cole! Good morning kay Uncle Fern, ha? Sana maganda yung gising ni Uncle Fern. Kumusta po? Kumusta nga pala yung weekend natin, mga sweethearts, ha? Diba? Kaya pasalamatan natin yung ating mga bisita, ha? Na dumalo dito sa ating kapistahan. And of course, yung pag-celebrate ng Higala Eye Festival. At saka kudos din sa ating tourism office. At sa lahat ng bumubuo po ng selebrasyon ng ating kapistahan. Maraming salamat po. At hanggang sa muli. Next year na naman, di ba? Ang saya-saya talaga. Kaya, looking forward. Ano na ba yung mga dinilook forward natin? Bukas, September 1 na. Bear months na tayo. Di ko na kailangan i-explain yan ha. Kung ano yung mga mangyayari sa bear months ha. Basta dito sa Heart FM, ang daming mga pasabog namin dito para lang po sa inyo mga sweethearts, right? 8:14 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Heart.
1: 93.7. This is Heart FM. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buo, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labod jud ako uno kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Ang pakighilawas na walay proteksyon, mamahimong mo resulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest. Mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas ug confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
6: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 8:32 oras natin, sweethearts. And that was a song from Fitter Karma with Kalapastangan. And that song was brought to us by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Oy, nakikinig sa atin si Marifel, ha? Good morning to you, Marifel. And of course, pabati daw sa Turok Butoy. Team Turok Butoy. Ito yung basketball team. Yung nagsabit ng radyo sa ibabaw ng ring para makuha magandang signal, ha? But anyway, happy, happy listening po sa inyong lahat. And of course, ang ating mga sweethearts dyan sa may La Paz, Dos. Good morning to all of you guys. Ating mga suki dyan, ha? Marifel, and of course, sa iyong pamilya. Good morning po sa inyo. Happy, happy listening din sa Ming family, kay Gigi Ming, and of course, kay Sir Jules Ming. Diyan po sa may Simplicity Vulcanizing and Car Wash, may Bara Makabalan. Good morning po sa inyo. Ang ating kabumberohan dyan, ha? Yung sa fire station ng Makabalan. Araw-araw din yan, nakikinig sa Heart FM. Good morning to all of you. Siyempre, ang ating suki din dito sa may Carmen Market, ha? Sa may si Ma'am Nanette Raniego. Diyan po sa may Mahogany Section. Di ba? Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga suki din natin ngayon dyan sa may JR Borja Extension. Yung mga nagtitinda ng prutas dyan. Abamonga Eatery. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Anyway, check na natin ang kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Magkakasama natin ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Tanggapin natin ang report ni HPG Joseph Renard of MRG Taxi. Good morning to you, Joseph.
2: Good morning, Harveston. Kanina, galing tayong Bulwa. May kalawagan pa naman ang Bulwa, Harveston, kasi walang pasok. Maluwag na Bulwa kasi holiday, Harveston. Maluwag ang Bulwa sa ngayon, Harveston. Hanggang nakarating tayo ng Kauswagan Highway, may kalawagan pa rin. Hanggang nakarating tayo dito sa banda po ng Beles, maluwag, Harveston. Lalo na po dito sa papuntang Puntod, may kalawagan pa, Harveston. Maliban lang dito pagdating po sa area ng Makabalan Port, Harveston, kasi may barkong dumaong. May build up na po ng mga sasakyan dito sa ngayon sa banda po ng Fair, Harveston.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report, Joseph.
2: Yan lang ito sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Juicy Point Road Ranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic, Alamin.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
2: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon, dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
1: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginon, 8:45 ang oras natin, sweethearts. Final break na po ng ating programang Heart Morning Drive. Ito po, and time check brought to us by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na. And also brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. At happy, happy listening ha sa ating mga sweethearts ngayon ha. Mommy Marilyn, good morning. Anong sabi ni Mommy? Fine morning. Ay din kay Sir Jason. Happy, happy listening po sa inyo ha. Tsaka yung hi daw sa H&M and also kay Lola Amy Balumadres, kay Mayor Miles and also kay Clarky. Good morning po sa inyo. Asa na ka na sila karon? Tulog pa? Hi din kay Sarah Dakay Beth, kay Irene and also kay HPGJ Tagalog. Ayun, may namumuo ng friendship ha. Good morning din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may market sa city, Agora. Sa lahat ng ating mga pasahero ha, yung mga papuntang Butuan. Ako, i-kiss lang ko diha sa Butuan ha. Someone love you in Butuan before. Totski Car Wash, dyan po sa may Kibawe. Good morning sa inyo. And also sa may Purukwan Gusa. And kay Donkas Taxi, good morning. Ang ating ding Team Showbiz Burlasoy Neutral Boys, mga kasamahan po ni HPG Jerry ha. Sabi pa ni Igig, Jerry of Black Hawk Taxi. Grab car po yung dala ni Jerry Igig. Good morning to you, Igig. Ating mga sweeters dyan sa may City of Papel Republic. Happy, happy listening po sa inyong tanan dyan. 8:47, eto na. Eto na ang ating second winner of the day. Saan ba to ang ating ruleta? Papaikot na tayo ha. Eto na, second winner natin sa ating The Prices Rise Overload. Congratulations nga pala yung winner natin kanina ha, si April Rose Ugat ng Barangay Balulang. Eto, dito tayo huminto sa Barangay Carmen. Puno tayo dito. Winner galing sa may Elia Carmen. Congratulations kay Jessa Jane Christiana Reisites. Parang Reisites ha. Jessa Jane Christiana Reisites. Ang ganda ng pangalan ha. Congratulations to you. Barangay Carmen, Elia. Meron ka na pong bigas at grocery items. Nako, punta ka na dito sa aming istasyon ha. Oh, for sure, malapit ka lang. Oh, fifth floor, Vico Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Elia Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload. Ay hadit po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. 8:48 na po ng umaga, mga sweethearts. Magbabalik pa ako with the music from Earl Agustin. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Nanay Tessy, taga saan nga po kayo?
2: Taga Santa Rita, Samar.
1: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Tapos hindi ako makatulog. Tapos pabalik-balik na ako sa doktor, wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati ngayon,

0: Anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad. Pinainom ko na rin siya. Ngayon, nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung tiyan niya sumasakit. Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng rice capsule.
1: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Humilina ng Malacanang na hindi napapabayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang tungkulin kahit naglalaan siya ng oras para sa kanyang pamilya. Ito ang pahayag ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro matapos kumalat ang video ng Pangulo na kumakanta sa kaarawan ng kanyang ina, si First Lady Emeritus Imelda Marcos. Ang kay Castro, patuloy na minomonitor ni Marcos ang sitwasyon sa bansa at pagbibigay ng direktiba sa mga ahensya ng gobyerno, lalo na sa mga lugar na apektado ng matinding pag-ulan. Binigyan din din niya ng oras para sa pamilya ay hindi nangangahulugang tumitigil ang tungkulin ng Pangulo o ang operasyon ng pamahalaan. Ito po si Nel Arciaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Cagendio, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Good morning, sweethearts. Monday, good vibes is in and love vibes is on. Dahil eto na tayo. Ako na makakasama ninyo hanggang alas 11 ng umaga. This is Music from the Heart sa huling araw ng Agosto. Solo flight si George Han. Samahan ako till 11 o'clock. All your favorite love hits, dito mo lang yan mapapakinggan sa Heart FM. And also, yung mga nag-aabang, yung mga talagang nag-aantay sa ating question of the heart, na kung may pagkakataon bang hindi sapat ang pagmamahal. Again, may pagkakataon bang hindi sapat ang pagmamahal. Ito yung pag-uusapan natin. Kaya you text me sa ating mga text line 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin. Yes, please, go ahead, follow, like, and share, comment on our post. And doon ka sa messenger natin na mag-message ka din. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Let's hear the next song from Extreme. We got more than words. I'm happy to be with you this morning. Kaya naman, let's enjoy and have fun dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 9:34. And the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Magkakasama tayo hanggang alas 11. And it's yours truly, George, na galing pang racket. Di gusto ko lang magpasalamat sa buong Barangay Council ng Barangay Puntod and Happy Fiesta. Oh, fiestang fiesta na. Feel na feel ko na fiesta sa Barangay Puntod. Oy, oh, viva. Oh, Senior San Nicolas D. Tolentino. Diba? Dagang salamat po ha for having us, for having Heart FM. And congratulations sa isang successful na dagan sa barrio on its third year. Thank you kay Barangay Kapitan Alex Dacer at kay Kagawad. Oh, Kagawad Beha. Dagan pong salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Kaya kami naging ano kanina eh, masaya-masayang maging parte ng inyong ano ha, ng inyong celebration and more activities to come. Dahil nga isang linggo yan ano. Oh, so antabayanan yung mga activities dyan sa kapistahan ng dyan sa Barangay Puntod. Eto muna, batingin ko lang yung mga sweethearts natin. 3903, Miss George. Greet lang na ako ang kung apo o head. Or make it ang apo o. Headed by Engineer Bernie Daba Jr. Appeal na po sa lahat ng staff. Tagka nagigaiga pamina sa Heart FM. O sa kanyang wife din. Na 24 hours good ka pamina. O ban sa kanilang mga kids. Ayan, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Good morning from Sir Jazzy. Hoy, congratulations ha. Oh, for a successful, ano, dyan sa may Gaston Park, yung kaumahan. Oh, sa, ano ba yun, nakalimutan ko yung full name ng event. But congratulations, I was there. I got to witness. Oh, yung mga activities and mga products. I even tasted some. So, congratulations po sa City Agriculture Office kay Sir Bernie Daba Jr. Congratulations sa lahat ng staff. Hi to Ate Omondihar Salvo. Sabi niya, yes, need ka mabuhay. Doon sa ating Facebook post, tugo sa ating question of the heart, may pagkakataon bang hindi sapat ang pagmamahal? Agoy. Sabi ni Ate Irene Tumanda, Irene Toms. Good morning, sexy George. Yes, sometimes if you expect too much to someone who you love, so be contented and enjoy the precious moment. Kaya dili perfect ang tanan. Naadjoy na yung mga imperfections. So dili gid sapat ang love atino. Ah. Sige, more messages from you. I'm gonna be waiting for that. And more thoughts dun po sa ating question of the heart ngayong umaga. May pagkakataon bang hindi sapat ang pagmamahal? 936-0917-1579-927 at 0961-8924-927 ang ating mga text lines. Text na o comment tapos message sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Let's go and hear more. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kini alang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron maka-apil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa Academic Year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. It is now 10 minutes before we hit 10 o'clock. And the time check is brought to us by Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. And this is George. Gasaba-saba karon. Alam kong busy ang ating Monday, especially, oh, may mga ganap because it's a holiday. Today is the National Heroes Day and the last day of August. Alam niyo, from the bottom of my heart, I really pray that next month, bukas, birmans na, sana maging maganda ito para sa ating lahat. Yan ang dasal ko. At magpasalamat tayo kay August sa mga lessons at mga karanasan na nakuha natin, di ba? From the past month. Eto, meron tayong mensahe from 9947. Good morning po. Para po sa akin, may pagkakataon talaga na ang pagmamahal ay di nagiging sapat. Lalo na at ang taong pinag-aalayan mo ng pagmamahal ay may hinahanap pa sa iba. Kasi pakaramdam nila, kulang ang binibigay mong pagmamahal. Kaya tuloy pakiramdam ng taong nagmamahal ay nililimos niya na lang ang pagmamahal na para sana sa kanya. Diba? Ay, ang ano naman nun, sakit sa dughan. Thank you. And 5460 says, Ma'am George, good morning. Sa lahat ng pagkakataon, ang pagmamahal ay sapat. May tuturing lang ito na kulang dahil na rin sa atin. Kaya kung sakali man tayo ay magmahal, sisiguraduhin natin na nasa tama tayong landas. At palagi tayong tapat sa atin. Ngunit, sa ating pagmamahal. Diba? Oo, naniniwala ako that love in its purest form is enough to prove your intentions and everything that goes with it. Kasi andun na eh, pag mahal mo talaga yung tao, andun na yun eh, lahat na, andun na. You will not ask for more. Pero minsan kasi pagmamahal, hindi siya enough nowadays because of some, you know, pagpalagay natin, trust issues, mga ganyan. Nakaka-apekto din yung mga opinion ng iba. Diba, parang ikaw din ay nag-iisip ka din, ay yung prinsipyo ko, parang mas maganda yung prinsipyo niya. Kaya naisip natin that love is never enough or not enough, diba? Ay, but pag-uusapan natin yan. We'll talk more about that. You text me, ha? Sapat or... Make it chatting question of the heart. May pagkakataon bang hindi sapat ang pagmamahal? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page. Follow, like, and share, and comment, and message Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. It is now 8 more minutes before we hit 10. Keep it here, syempre. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pakigbisog sa klase-klaseng hagit sa kinabuhi, dili lalim. Apan kung ikaw adunay pagsalig sa Ginoo, baskog o himsog na panglawas, tanan problema, mabatukan. Mag-EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus VCL All-in-One Skincare Oil. Ayong panglawas, higug maon og ampingan.
4: Makabuhay!
3: Excellent health, excellent life sa EXL lamang.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Online. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
6: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. Second hour ng ating programang Music from the Heart. I may not be perfect, no one is, but you know what's the best thing of the day? It's for you to show the other people that you are always at your best, no matter what. Kahit paano mga pinagdadaanan mong mga pagsubok sa buhay, you know, showing up is a very good attitude, no? Paparemind lang. Alam kong holiday, walang pasok, George, how to show up. Nag-enjoy kami, George, kasi grabe mga love songs mo. Kaya dito lang kayo talaga sa pinapakinggan. Oh, may pagkakataon bang hindi sapat ang pagmamahal? Ogel says, for me, nakaya man ang sarili buhayin. Love is enough, but pag hindi ko makuha yung love na gusto ko, buhayin mo ko, please. Sino ba ako? O naman, buhayin kita. O, pakikiligin pa sa love songs. Diba? Ayan, katuwaan lang. Marifil di kito. Ah, sweetie George, yes po, sometimes love is not enough. Especially you are a family person. Maraming needs. Hindi naman kasi nakakakain ang love lang. Thank you po. O diba, sabi nga nila dati, basta sa, ang sabi nun dati, yung parang, balag saging, basta labing. Yes, it may be true. Yeah, there's actually a truth to that. Kasi pag love, gagawin mo lahat eh. You tend to do everything, you sacrifice para dun sa taong mahal mo. Ayaw mo namang magutom yun, di ba? Siyempre. Ayaw natin yan, George. Okay, kaya ikaw, kapaning kamot, just to, you know, just to make sure na sila, yung pamilya mo, tapos yung iyong partner, kung wala pa kayong mga anak, ay well-provided. Hindi naman kailangang mayaman na mayaman. Diba, importante dyan is just comfortable. Alam mo yung tipong pamumuhay na walang iniisip na, you know, mga hindi magagandang bagay, kundi yung nasa ano ka lang, nasa peace and you're content. And I'm contented to be with you. Saya pagkasama kayo. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Larga na. I-text na yan. At Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Let's go and hear the love songs. Ayan na, oh, waving na sila sa inyo. Just be with me. Stick with me dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Alam niyo ba kung anong trendy ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Sa atong mga binalanggang isuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatanunan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan SED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Subiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: And also brought to you by 92.7 Heart FM.
0: Amangan mga sweethearts, alam nyo na ba sa may concert, diba? Tangi ang aming cue para sa pamimigay natin ng Living Concert Ticket. Malapit na ito ha, September 6. Kaya naman, dito lang kayo sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukid Noon 10:34 ang ating oras. Ed Sweetheart, sa bago ako mag-proceed doon sa ating Question of the Heart, uy, pag-uusapan natin yan hanggang alas 11 ha. Eto muna tayo. Oh, karaga. Ipanumpa ko na mamimigay ako ng ticket. Malapit na yung concert ha, mga sweethearts. Alam niyo na, pag may concert, basta nakatutok lagi sa Heart FM. I was looking for a caller earlier. And yeah, let's see who's our lucky caller now. Maayong maayong buntag. Taga-asa ni, anong pangalan mo?
1: Angelica from Carmen.
0: Hi, Angelica from Carmen, who has a very angelic voice. Alright. Eto, are you a fan of O Caraga?
1: Yes po.
0: Ay, awesome. Awesome. So, this is your chance to see them live dito sa CDO. So, para magka-ticket ka, kailan at saan gaganapin ang concert ng iyong idol, ng iyong ano, inaabangang O Caraga. Kailan?
1: September 6, 2026 sa Lamkatkay Center Atrium at 7 p.m.
0: Ay, ang galing naman ni Angelica. Kompletos Ricados. Dahil dyan may isa kang ticket. Congratulations.
1: Thank you.
0: Ha? Dagang salamat. Anyway, Angelica, sige nga, isigaw mo sa buong mundo. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Heart FM, 92.7, ang radyo ng heart ko.
2: Heart, 92.7.
3: 93.7, this is Heart FM. Excellent health, excellent life, EXL, Marka Buhay Plus.
4: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako, minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus, meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
3: Excellent health! Excellent life! Sa EXL Lamang Makabuhay!
5: Radio with heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: Where every piece gets more value.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
10: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Heart FM lang, wala na ilain pa.
9: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
10: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: kita. Abay, nako. May pagkakataon bang hindi sapat ang pagmamahal? Nako, let's hear one of the, ito, yung mga nag-message dito. Hi to Sir Efren Wayan, ha? Happy Monday. Thank you for always listening. Wafa Mom Saison, kilala ko to. Shoutout ko nila Elizabeth F. Pitogo, Angelo Pitogo, Aldrin Pitogo family, Navales, Sayason, sa may Quezon, Bukilon. Salamat, Ma'am George. Love, love. I love you too. Thank you so much po. And see you soon, ha? Ma'am George, always listening. Shoutout sa Tanana Kaheart FM sa Bukidnon. Si Jing Timahan Umalsa, maing buntag. Ate Gigi Hazel kay Tuna Ming, let's hear their thought. Oh, may thoughts kasi sila eh. Oh, doon sa ating question of the heart. Ayan, may pagkakataon bang hindi sapat ang pagmamahal? Oo. May pagkakataong hindi sapat ang pagmamahal. Kahit kaano mo kamahal ang isang tao, hindi nito palaging kayang ayusin ang lahat. Minsan kailangan din ng tiwala, respeto, komunikasyon, effort, commitment, at tamang panahon. Mahal mo man siya, kung paulit-ulit kang sinasaktan, hindi ka nire-respeto o ikaw na lang ang lumalaban para sa relasyon. Darating ang puntong maiintindihan mong hindi lahat ng pagmamahalan ay kailangang ipaglaman hanggang sa mawala na ang sarili mo. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi lang tungkol sa mahal kita, kundi pati sa pipiliin kitang mamahalin nang hindi ko kailangan mawala. Ay, dagang salamat, ha? Thank you po, Sir Jazzy. Nagang salamat pumisita dito. O eto pa, kundi pati sa pipiliin kitang mahalin nang hindi ko kailangang mawala ang sarili ko. Shoutout dyan sa My Simplicity Vulcanizing and Car Wash at Bara Makabalan. Thank you, Ati Gigi Hazel, kay Tuna Ming and to the Ming family. Momo, eto naman si Maming Marilyn. Sabi niya, di pwede bukas na kita mamahalin, uwi, ngayon na uwi, ha? They love na love ko na kayo na masyado. Thank you, Mami. And we feel that, ha? Nagang salamat. Momo. Chup-chup pa yan. Marites Cabello Dumaloan, shout out, ha? Ate Marites, oh, basta ang tabayanan ninyo. Ha? Yung ruleta natin. Okay? Okay. Kaya naman, it's time for us to do, yeah, to do the magic. Ano ba? Ano bang gagawin natin, George? Let's go ahead and do some ating, teka ba tayo tumunog nito? Ayan, alam nyo na yan, it's time for us to do some pamimigay ng ating, hala, ano na? Dito na nga lang. O sige, sige, sige. Para tuloy-tuloy ang ating ano, tuloy-tuloy ang ating kasiyahan. Alam niyo naman talaga dito sa Heart FM, hindi kami titigil hangga't walang o di ba, sabi sa inyo, mamimigay tayo ng biyaya sa The Price is Rise Overload. Laka. Yung ruleta ko, oh, it's really, really excited na para umikot. Kaya naman, it's time. Do the magic. Sa akong ruleta. And hope ya, mani popcorn. yung ating ruleta. Saan ba napatigil? Tingnan natin. Hala, saan ako bubunot? Check, check, check. Double check, double check. Dito tayo sa Barangay Puntod. Ayan na, Barangay Puntod, ha? Oh, mas mabuti nang sigurado tayo, ano? Kasi makabanggit tayo ng ibang barangay. Anyways, para sure ang atong ruleta. Ang aking nabunot mula sa ating Dropbox ng Barangay Puntod. Uy, ha? Happy Fiesta, Barangay Puntod. Dagang-dagang salamat. Mula sa Block 2, Buwara, Barangay Puntod. Congratulations, Ban Rose Olinan. Ban Rose Olinan, congratulations. Ikaw ang ating winner this morning. Fifth floor, Pico Admin Building, ha? Yung katabi ng West City Central School. Dito lang sa Bamenta Boulevard, Carmen, ang address ng ating station. Huwag kalilimutan ng ID to claim your prize. at 14 days ang ating claiming period. 8 a.m. to 5 p.m. office and in office hours at weekdays from Monday to Friday. At ang ating The Price is Rise Overload. At ito po sa atin ang Kevin Enterprises where your piso gets more value. Tara na! 8 more minutes sa bago mag-alasonte. I'll be playing my last sweep ngayong umaga. Dito ka lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:39.
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Kasinati ang buhay ug tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
3: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige nag-agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko madulog tao. Kay pertigbaho ang bilakabulan na ako nga lubog. Bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa wati. Nag-inom ko ang EXL Makabuhay Plus sa pamahaw. Duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na gani agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
4: Makabuhay!
5: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart FM 93.7.
6: Cheyo! Cheyo!

0: Heart FM Time. It is now 11:52.
1: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
3: Stay strong, be informed, get tested.
0: The best variety of music all day. Heart FM 93.7.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Of course, kamakabuhay, magkuyog na usap kita sud sa usa ka oras. Makaton sa daghang mga butang na kalambigitan sa atong panglawas ug sa atong mga produkto. Labaw sa tanan, manambag ta sa kaagi sa atong center nga atong i-feature sa atong tulumanon sa Tambagiko, Lady Batud.

0: Huwag nagilain, ikaw lang. Wa ko'y choice. Kanabitang, wa pa man good run bagka busy. Ikaw mo ka available for me, so ikaw lang sa... Pag nalingat ka, good luck. Karas. May ganun mga tao, diba? Nag-CR lang ganyang party, tabi kong di siya slain. Pero may ingonog, ikaw lang ang mamahalin. Pero diri sa atong tuluman noon, ka makabuhay, di ka maglibog, hindi ka magtataksil. Charis! Hindi kita pagtataksilan sa mga informations na kinahanglang imong madungog, imong ika-share sa uban, labi na sa imong silingan. Sa atong tuluman noon, imong tuluman noon.
1: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kung wa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang

0: Maraming salamat ka makabuhay. Siyempre, halos. Maing kadlawon, maing buntag, maing udto, maing hapon, maing gabi-i. Maayong tungang gabi-i. Grabe naman ang mga oras. Uy, samtang ipaminawan ni mo nga to ang tulumanon. Bisa kong sa oras, sarag yun. Lanlaing kitag oras. Uy. Welcome sa ato ang tulumanon. Ang tambagi ko, Lady Bato. Diin kita mag-feature, istorya na usap sa kinabuhi later on. And syempre doon natin mga isgutanan sa masagihapon. Makabuhay day! Kamakabuhay! Unsa man na imong oras niya, karoon sa imong nahimutangan samtang imong imong background, ang tambagi ko, Lady Baton. Syempre sa gihapon, kahimsog. And as well as kabaskog sa panglawas mo'y atong iampo kanunay sa labaw makagagawag. Ako si Lady Batod. Sud sa usa ka oras, usa ka takna kita nga magkuyog-uwan sa atong tuyog tumong. Good health karon ug maapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Daghang gihapon ta kisgutanan as in mapuno gyud ka. Kabahin sa panglawas and syempre di na to kalintan ang atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Kamakabuhay lang adlaw na usap ato pag nagkuyugan sa pagyagyag, sa sumpay, sa revelasyon sa tong sender nga si Candy. Today, mawag ka 11 ngayog to kung chapter 11 sa iyang kaagi. Update na dayon kay andam naman tano. Ganyan pa ta nagpaabot sa sumpay na man, di ba? Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

batot, hindi ko po kaagad nakuha ang ibig sabihin ni Denver noon na bumabalik na siya. Huli na nang maunawaan ko ang ibig niyang ipahiwatig na nakipaghiwalay na siya noon sa kanyang asawa at bumabalik na siya noon sa akin. Hindi po agad ako nakainit noon. Maging si Lolo Tasio at ang aking kaibigang si Ambet, lahat po kami ng mga sandaling yon tilit hinahagilap ang sasabihin bilang tugon sa naibulalas ni Denver.

0: Pero siya ba kayong gipanulti ni Denver, Candy, apo? Nakigbalik siya ni mo? Uy, nga naman! Kansilado na ba di ay ang kami niyo o nila sa iyang asawa nga may naong namang makigbalik ni mo?
1: Lulutasyo.
0: Unsa ba kining binuanga, ha? Apo, Candy?
2: Galaw-gawa. Wagod ta makatingo gani ha, human siya may padayag sa iyang gibati nga makigbalik na siya ni mo, Candy.
1: Bisan ako. Wa magdahom nga mao katoy. Mao kato ang iyang isulti sa atong atubangan.
0: Maoy na kaingon nga wa ka mahinayon sa pagbiya, Candy, apo.
1: Oh.
2: Si Denver ang nakapugong ni mo unsa, Candy.

0: I'm sorry, Candy.
1: Denver.
0: Tingali, nakurat ka mo sa akong gisulti. Huwag labaw sa tanan. Dili mo madawat ang akong pagpakigbalik.
1: Minyo ka. Kasado ka. Dili ingon niya na kasayon ang pagbiya mo sa imong asawa. Huwag balikan ko ni mong imong gisayon-sayon sa pagbiya ka ni Adto.
0: Andam kong mamawi, Candy. Andam kong hulipan ang akong mga pagkuhang. Huwag isaad ko. Dili na kong mabiya pa ni mong bisan kanusa. Sa bisan unsang rason.
1: Denver,
0: please, hatagi kong laing higayon.

Pinidibato na paisip din po ako noon. Sa halip na ipagtabuyan ko si Denver, pero hinayaan ko pa ang aking sarili na magmumuni-muni. Tinimbang ko ang lahat. Naguluhan po ako kung tatangkapin ko ba siyang muli at patuloy na ako'y guguluhin ng kanyang pamilya at maging ng kanyang asawa o hahayaan kong tuluyan na siyang maging bahagi na lamang ng aking kahapon at matamis na alaala.

0: Nakita ko na ang tuo mo ka mga anak, Candy. Abi, dagko na. Pero karon palang daan, nakatawan ako. Ngano? Kay nasiguro ko na karon pa lamang daan kun unsa nga matang sa kinabuhi ang ilang babatunan kun mo dagko na. Labi na ang bugtong anak mong babay.
1: Ha?
0: May sama siya nimo. Pinaangkan kay kundatan. O gato mga anak mong lalaki, mahimong miserable kay nimo maliwat. O sa lang ang padulngan, presuhan.
1: Unsa? Ka-judgmental ba nimo?
0: Unsa man di ang angay kong isulti? Nga ang punuan sa tisa, mamunga o grapes?
1: Murag unsa ka perpekto ang imong kinabuhi o pagkatao. Pero sige, Abi, patuyang lang. Kanon mo ra sa umaabot ang tanan mo gisulti batok na ako og sa akong mga anak. Maghangad kanila tungod sa tumang pagdaig kay mamahimo sila malampuson sa ilang mga karir ug mapuhon.
0: Ambisyosa, ilusyonada.
1: Mo ba kana imong tuyo sa pag-anhi? Aron mang insulto lang
0: ni ako aron suknaon ka kun unsa ka tinuod kining pagpakigbalik sa akong manghod ni Denver diha nimo.
1: Ha,
0: gidawat mo tuod siya. Nakigbalik kaniya. Bisan minyo na siya.
1: Wa ko angin i-explain nimo. Wasab ko angang depensahan nimo. Nauman ako sa kong mga panahon nga giusik para nimo, Abi.
0: Tinood ba ang gidawat mo si Denver? Tubag! Dili! Wa pa! Pero dako ang kuruan!
1: Oh, dako ang posibilidad nga dawaton ko siya.
0: Unsa ang buhaton mo? Baga kagnaong nga way sama!
1: Kung magkabalik man kami si Denver, dili na ka na akong sama. Una sa tanan, dili ako ang rason kung gano'n nagkabuwag sila sa iyong asawa. Nagkabuwag sila tungod sa kainsultador sa iyong asawa. Ikaduha, dili mahal ni Denver katong babayana. Ikatuo, miserable si Denver sa kiliran sa iyong asawa. O kung dawaton ko man siya sa kong kinabuhi pagbalik, ipaniguro kong isaad ko usab. Dili ko nagyud siya buhian, bisan magkinaunsa.
0: Bisan na kung iagi ka mo ni Miriam sa legalidad o ipabilanggo ka labaw sa tanan kung makigrelasyon ka ni Denver bisan minyo na siya?
1: Oh.
0: Ha? Mas ganahan hinuon ko kung mao ka na mahitabo ang mabilanggo ka. Mao nga sige, Candy. Patuyang pakigbalik kang Denver o pagbaton ka mog anak. Aron sayo na lang unya ang paggihan nimo og pagpabalhog sa bilangguan.
1: Unsa?
2: Na, mao na ni magkamurit sindi ng kinabuhi basta masuda sa usa ka relasyon or sitwasyon nga tong tuyuan bisag nahibawtang sayop, no? Bisa pikta pa unang nakaangkon or nag-iaan na usa ka tao, kana bitang kita unang ika relasyon giilog lang nato. Unya kanang naminyo sa salain, unya murag wala kita katungod pang makigbalik or mudawat, di ba? Nga na mo settlement for something or anything less. Charas, we deserve more. Dili lang kay usa ka kabu lang akalipay ko, dili usa ka planggan, usa ka drama. Ganon. Anyway, kamakabuhay o nagikadahog na pa lamang sa chapter 11 sa revelasyon ni Candy ang atang nabati. Ipadayon nato ang pagbasa at pagdrama taod-taod human lamang sa pipila ka mga pahinumdom ka na pa ikatulog at tapusan nga tipaka nga parte sa chapter 11 sa iyang istorya. Kanang tanan mahitabo din nilang magihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon na makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, Apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pack premyo sa EXL.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Dagan salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre, ang atong gipasigarbo nga kapsula ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ato na pagkatumaron everyday. Himo na itong partner sa panganaadlaw nga pagkinabuya para safe kita doon na tayo shield. Patok sa mga nagkadaiyang mga virus o mga bakterya. O panangalito na tayong mga balatian, inanayon ang pagtanggal ni Ana o ayuhon kita. O mamahimong baskog pag-usap ang atong sistema. Siyempre, dagang mga ingredients giusa sa itong kapsula ka makabuhay. O sana di asadaghan kaayo. O sana di asadaghan gyud nga ito ang kakuhaan sa mga bonggang benepisyo mao ang moringa oleifera. Oo. Doon yung mga useful nga mga benepisyo gikan sa moringa sa ato ang skincare routine. Ibao ka ba ka makabuhay nga ka ng moringa oleifera? Makatabang na para makunhuran ang signs or tibailhan nga ka nabitaw mamahimo kang advance nga pagkaidaran sa physical kaysa sa imong edad? Moringa powder ka makabuhay ingon man ang oil nakasuporta na sa pag-slow down sa signs of aging. First and foremost, maka-rejuvenate pag ina sa skin. Labi na sa skin nga kanang dry o kanang dull nginanya. Kay puno sa antioxidants ang moringa oleifera. Malikaya ni ana ang free radical damage. Extremely important pud na as free radical damage mo na'y makadaot sa ato ang mga tissues ato ang panit nga mao'y maghatod aron nga ma-form ang mga wrinkles or mga kunot-kunot sa panit. Nga, di ba taganana ng mga kunot-kunot, no? Di ba? Anyway, ang moringa usab, doon ay vitamin C makatabang para ma-repair ang mga damage nga skin cells. And gawas pa ni ana ka makabuhay, doon na sa chemical nga ginatawag natong cytokinins nga makapaboost sa cellular growth sa ato ang skin ug balikayan ang cell destruction. So sa paggamit natong moringa ka makabuhay, you can say goodbye to sagging skin. Masa ng sagging skin? Kanang yat-yat nga panit. Pero kana basta kung mag-diet ka o nya dili ka mag-exercise, dili mo huugot ang imong panit, maglaylay na hinuon. So, samtang ikaw mag-diet, di ba, healthy diet ang atong gisugutan ka makabuhay, maglihok-lihok sad ka magpasingot, di ba, para kana bitaw ang busok gihapon bisan pag namayat. Yan. anyway, ang antioxidants nga sa Moringa oleifera ka makabuhay makatabang na para protektahan ng atong skin gikan sa mga dili makaayo na atong ultraviolet rays sa adlaw. Gawas ni ana, ang Moringa oleifera bonggang-bongga sabna sa atong mga ngabil or lips. Sama na sa atong nalitok sa unahan, ang Moringa na ilhan na ay moisturizing properties nga maayo kaayo sa atong panit. Mao na bitaw ang rason na kana nga tanom, mao na susi nga mga ingredients nga maoy makapanindot makapahealthy sa atong lips. Oo, nago na sa mga lip balm appeal, mao inana, o lip creams, inana. Ang Moringa makatabang kamakabuhay para magpabilin nga atong ngabil soft. Sana all soft. And syempre, smooth. Ganon. Kanausang antiseptic properties nga naadya mismo sa Moringa oleifera kamakabuhay, makabinipisyo again ng atong skin, ana. Magamit maguna in case of skin cuts or na ay mga samad or abrasions or ka na mga paso or mga pangos or skin infections or rashes baron or sunburn marks or mga pinaakan sa mga mananap, makatabang para walay makitang marka sa atong skin. So dako kikatabang di ba ang Moringa oleifera. Unya, makatambal pag ina sa mga acne o ka mga dark spots. Unya, fantastic man na no para sa skin ang Moringa. Makaproduce pag ina mga bonggang resulta kung adlaw-adlaw nato ng konsumuhon. Diba? So nagkinahanglan ta og Moringa oleifera. Og ang Moringa oleifera kamakabuhay usa lamang kana sa 17 mga ingredients nga naadya gisagol sa ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mao nang ato na nang tumaron every day. Kay dagantag makuhang mga kaayuhan para magpabilin kitang healthy. Diba? Imno nato kana isip ato ang dietary supplement.
8: EXL Coffee Mix 17 in 1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17 in 1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Dagang salamat ka makabuhay sa mga acidic diha. Kunya na ay acid reflux. Kunya kumuinom og kape kay magpalpitate or mutaas ang BP, magluya, manghoy, uban pang mga balatian nga wa ka kasabot kun hay nako, kana uncomfortable kaayo. Pero kay kape is life man ang peg. Ayog ka balaka ka makabuhay. Kanang kapini mo diha ang imong naandan nga imnon nga walay benepisyo nga ikahatag sa imong lawas, ipadapli na na. And please mag-switch na kita sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Ang atong kape all in 1. 17 ka mga ingredients giusa, daghan pod uyab, ubay-ubay, kuya buyag. And syempre usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17 in 1 ka makabuhay, mao ang Arabica coffee beans. Usa pa mga health benefits nga makuha nato sa Arabica coffee beans. Nag-offer na ang Arabica coffee beans sa ato og nindot nga mga kaayuhan para sa atong panlawas. Oo. Makaprotekta na sa mga cells kay nanay antioxidant compounds. Unya na gipahitabo nga pagtuon or studies nga makabuhay nga nag-indicate nga antioxidant properties na adiha sa ato ang Arabica coffee beans. Oo, na phenolic acids nga mo'y makatabang para protektahan ang cells sa human, sa tao mismo, gikan sa radical compounds nga mo'y makadaot sa ato ang kinatibuk ang lawas. Ang research pod nga gipahitabo nagsuggest nga ang pag-inom nato sa coffee na makapaubos na sa risgo sa pagdevelop sa endometrial and liver cancer. Gawas ana og uban pa mga tipo sa cancer diseases sa atong baba, sa pharynx, ingon man sa atong skin. Ang Arabica coffee beans ka makabuhay makabatok po na sa mga bakterya sa atong baba mismo nga may makaingon nga magkabatonta og cavities. Na ay pagtuon nga gipahitabo usab na ang Arabica extract potential na sa pag-inhibit og bakterya nga nagpuyo sa atong baba. Itawag nato na og Lactobacillus acidophilus. Ganun. Nga mas nailhan na maoy makahatag nato oy rason nga makabaton tag cavities sa atong mga ngipon. Unya, kanapon nga presence sa caffeine and chlorogenic acid sa Arabica makatabang para batukan ang mga nagkadaiya nga bacteria. Kana pipila lamang sa kaayuhan nga ikahatag nato sa atong health mismo, sa atong baba, sa atong ngipon. Sa ato kinitibok ang lawas, ang Arabica Coffee Beans. In surprise and good news ka makabuhay kay atong Arabica Coffee Beans, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa mismo sa atong kape nga all-in-one, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Sa imong pag-inom sa atong kape, wa kay angayng kabalakan. Bisan pagkada adlaw, muinom ka sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kapeng kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Suki. Maraming salamat ka makabuhay ug alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
9: Lady Batu.
2: Huwag ganon sa sumpay sa ikatulog at tapusang tipaka nga parte sa chapter 11 sa revelasyon ni Candy. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
9: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: pagpribato ng sinabi po ni Abby, inisip ko rin noon bilang isa sa maraming posibilidad na haharapin ko kapag nagpadala ako sa damdamin ko para kay Denver. Pero daig ng tibok ng aking puso ang kahit na anong banta at alalahanin. Ang totoo, Lady Bato, hindi naman talaga ang ibang tao at iba pang maaaring mangyari ang inisip ko noon, kundi si Denver mismo. Paano kung hindi na naman niya ako kayang panindigan? Paano kung hindi pa rin niya ako kayang ipaglaban? Paano kung sa huli, katulad ng dati, mas lalo pa akong masaktan?
1: May bisita ka, Candy, apo.
0: Kinsa dila ni Abby og sa amahan ni Denver, lo?
1: Ang amahan na sabang di banuso pag-anhi, Candy.
0: Unlimited gid kaayo ang ilang pagpanginsulto nako. Sa tanang higayo na lang, dili gid ko nila lungan.
1: Ato bangon mo ba? O ganahan kang naasab ni makigatubang kaniya, Candy.
0: Ayaw ko makabala ka. Kaya ko rasiya. Labi pa kung may bit-bit kong sundang.
1: Nakigatubang katuod nako pero may gigunitan kang sundang.
0: Nilibagiingnan ko naman kamo. Nga kung mubalik pa mo dinhi, sundang na ang makikatubang ninyo. Magpasalamat si Abby. Nalimot ko ini, di ang mianhi siya og nang insulto na sab sa akong mga anak.
1: Ha? Dili ko magdugay. Dalion ko lang ang akong toyo. Bahin kang Denver.
0: Og sa iyang pagpakigbalik nako.
1: Imong gidawat.
0: Plano ko ang pagpakigbalik sa imong anak.
1: Ayaw ka na pagbuhata, Kanding. Kana ko nagtamod ka pa sa imong dignidad. Kung may reputasyon ka pang giampingan, dili ka hanggang makigbalik kang Denver. Ayaw siya dawata. Minyo na siya. Mahimo ka lang kabit. Bugo ka ba?
0: Kung concern ka sa mamahimo kong estado, kung mahimong kaming duha pag-usab, Sir Lucas,
1: ayaw siya dawata. Abuga siya. Idispatsar siya. Kay kung dili, ni ay bahad. Himuon kong impyerno ang kinabuhi ninyo sa imong anak.
0: Unsa?

Inibatod ang asawa ni Denver po ang dumating noon. Sa kauna-unahang pagkakataon nakaharap at nakilala ko si Miriam, hindi naman po siya iskandalosa, may breeding kumbaga. Pero batid kong nagpipigil lamang siya noon. Siya man din, Lady Battle, binilaan akong tanggapin si Denver muli sa buhay ko. Pero ang tugon ko sa kanya na hindi ako ang kailangan niyang pagsabihan at warningan, kundi si Denver mismo. Tila nagmalaki ako kung kaya tumaas ang boses ni Miriam, pero hindi ako nagpadala sa takot. Wala akong kasalanan sa kanya kung kaya taas noo akong nagbitaw ng mga salitang hindi ang katulad niya ang katatakutan ko, dahil siya mismo ang nang-agaw kay Denver mula sa

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Ug imong nabati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 11 sa revelation sa tong sender nga si Candy. Wa pa mi end dito ang iyang story, di ba? Sa sunod nga higayon sa atong tulumanon, sumpayan pa nato ang iyang revelation. In the meantime, human sa pipila ka mga pahinumdum lamang mamalik denta para atong lakbitan ug isgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 11 sa revelation ni Candy. Revelation, no? Ni Candy. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tikid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus Capsule 3.

0: Ilong beses, minsan pa nga apat, nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
1: Maraming salamat ka, Makabuhay. Siyempre, ang atong ipasigarbo sa kanunay, ang atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ay, tumarka na ba ni Ana? Karang adlawa ka, Makabuhay? Uy, ayaw yun i-miss. Oo, diligid ka na lang nga ka na mahinumdum rata. Para kanon ay protektado ang atong mga kaugalingon o kundon na rin mga balatian sa everyday na to nga pag-inom sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Katabangan kita na makarecover ang atong lawas gikan sa atong balatian o kanang mga balatian na mawagtang na sa atong sistema. Ano bang kinala ipasigarbo, Lady Batod, ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Isip dietary supplement. Kaya tungod kay daghan ang mga ingredients nga giusa diha ka, Makabuhay. Ang batag ingredients, doon natin makuha, mapupo, ma-avail ng mga benepisyo para sa kaayuhan sa itong panglawas. In fact, usa diha sa daghan kay nga mga ingredients nga giusa sa itong kapsula, mao ang lagundi. Ang lagundi is definitely mao ang labing nailhan tungod kay doon ay potential sa pag-address sa ubo. Sa traditional nga medisina, ang lagundi mismo ka, Makabuhay, kanabitang dugay na gigamit na sa mga katawhan sa tibuok kalibutan, especially din sa Pilipinas. Unya, nanay connection to alleviate some of the discomfort associated with this health issue kanang ubo-hubak, minana. Unya, sa bag-uhay lang mga findings and reports, doon ay positive nga confirmation nga bongga tuod ang lagundi para sa ubo ug uban pang mga benepisyo nga atong kinahanglan makuha para magpabiling healthy ang atong panglawas. Nga matod pa sa findings sa Department of Science and Technology or DOST sa Philippine Council for Health Research and Development, ka Makabuhay, ang lagundi makatabang sa atong pag-ubo, sa atong ubo mismo in general, and not just dry cough, ha. Tanang matang sa pag-ubo nga ay plema, minana, o sa baga, minana, sa dughan, makatabang yun ang lagundi. O ang lagundi pa yun, makapakunhod sa viscosity or sa kabag-on sa mucus or plema. Unya, makapa-improve pag yun sa phlegm color. Kaya kung ma-improve mag yun ang phlegm color, mas dali na ito ang pagkulihad or mas dali ang pag-release, ana, gikan sa ato ang lawas. Unya, makalesen pag yun, makatibhang. Diba kung ka nang ubuhon ka, katuloy mo tutunan si kag-usig, si kag-ubo. Sa imong pag-ubo ka, Makabuhay, magsakit imong dughan, magsakit imong likod, magsakit imong tutunlan. So malikayan na na kung naatay ipag-i-take nga lagundi. Yun. Makapakunhod pag yun na sa taas nga temperatura sa tong lawas tungod sa kalintura or hilanan. Unya, ma-address pod ang shortness sa tuang pag-inawa or even ang pagpanghatsing kung doon natin ginatake kanunay nga lagundi. Sa research nga gipahitabo, syempre sa mga researchers sa University of the Philippines, Manila, ilang di-expound nga ang lagundi makatabang sa pag-address sa ubo nga caused by mild to moderate acute bronchitis and bronchospasm or muscle tightness sa mga tao nga adunay asthma, adunay chronic bronchitis, uguban pang obstructive airway diseases. Dako kay ikahatag nga katabang sa ato ang panlawas, labi na sa ato ang pag-ubo or kanang mga hubakon diha, di ba? Ang atong ginatawag og lagundi. Og ang lagundi makuha gyapon nato kay usa na sa mga nagkadaiyang mga ingredients nga giusa sa atong kapsula. Mo nang utuman nata everyday sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang iyong lingkod,
3: Lady Batu.
1: Daghang salamat sa pagpaabot, siyempre ka makabuhay sa pagpadayon mismo sa ato ang tulumanon. Imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
1: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Batu. Gihatod ka na ito, syempre, o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Syempre, ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan. Unya mo wagtang sa mga nagkadaiya nga mga balatian, kana ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na syempre sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, and many more. Ang pag-inom sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, iminti na lang nato na para kung ikaw adult gani, usang ato sa duha ka kapsula ka na imong tumaron. Every day ka makabuhay, uban sa inadlaw nga tubig, inadlaw ha, or warm water, dili bugnaw. 30 minutes sa dili ka pamukhaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit na kay sakit, so mas daghano na ito ang dosage. Mamahimo na ng duha, gato sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Unya inadlaw nga tubig hapon na pag-aimnon or warm water. Again, dili bugnaw. Kana imong buhaton sa dili ka pamukhaon, pero pwede ra sad nga after ka mukhaon paabuton sa nimo ang 1 hour gikan ka mukhaon una kang muinom. Ganon. Sama na kog sa uban pa, muinom na kita, imo na tong perfect nga ka-partner every day atong imnon tumaron ang EXL Makabuhay Plus Capsule and ang atong kape nga all-in-one kay naa na gid ang bonggang-bonggang nga mga ingredients. Giusa lang da 17 ka mga ingredients. Sama na sa sulti na ko sa unahan ng bongga usap ang dinatawag na toog EXL Coffee Mix 17-in-1. Ganon.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Batod. Kaganihan na batin na nato ang kinatibuk ang chapter 11 sa Revelation ni Candy. Wa pa mi end dito ang story. Hibaw na bugo sa buhaton. Paminawon gihapon nato ang sumpay sa ang Revelation sa musunod pang episode sa atong tulumanon. In the meantime, karon atong lakbitan ug isgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 11 sa iyang kasaysayan. But before ana, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pagsmile, ang ngumiti, wag nating kalilimutan ang bongga, dako kay nagkatabang nga positibo nga mahatag sa atong pang-adu-adlaw nga pagkinabuhi bisa pagdagang mga problema o suliran ang budas sa magnato. God bless us. Anyway, Candy, salamat sa pagpadangat nimo sa imong kaagi. Wa pa ta matapos pag-feature sa tanan. Inanayon lamang nato, no, ang mga katuyuan nga makuha nato ang mga pagtulunan sa matag yugto sa imong sugilanon ng bongga. Pero kung basta nato ang chapter 11, off na, red flag na gid kaayo pud nako, doble-doble, no? Nga kung tubayan nato, mag-isip ka man lang, kana maghunahuna ka man lang dawaton ba nako udili. Naananay something kay kanang tawo nga naka plano nga dawaton or yunahuna nimo nga dawaton pagbalik, minyo naman. Bisa pag mayong kag una siyang naging akin mo ana imong dialogue. Pero kay di man ikay gipakaslan. Mibalik lagi tuod murag ikay winner. Pero at the end of the day, ikaw ang loser. Kay kumutubay ka ana, minyo man na. Bisa pag nagbulag sila dili ikay rason sila pa nagbulag, the fact nga na minyo na sa lain ang lalaki, ang tao nga imong dawaton kay nagmahay ay off na gyud. Pero at the end of the day, ikaw gihapon ang kumbasa na tong chapter 11 ha. Ikaw gihapon ang magdesisyon para sa imong kaugalingon kay ikaw may mupuyuan na, no? Imo man ang tulubagon puhon ang mga consequences sa imong pag-aatubangon. Pero sa mga kamakabuhay nato nga naminaw ron, nga doon na iyon ini nga matang sa relasyon, sitwasyon, scenario, nga kanang nibalik ang inyong mga ex, pero ang itong nibalik na ex na minyo nas lain, nga mahal paghihapon ninyo, dili igong rason or hibugaton ang inyong gifeel nga gugma para ato nga tao, para inyong dawaton. Nga moingon mo nga, di man ako yung nakaingon nga nagbulag sila sa ang asawa. Dili may ako nakaingon, di man ako ang nakaungka, di man ako ang ana. The fact nga namin niyo lagi, ikaw yung gihapon na mutubag o mamahimong kabit. Kabit gihapon ka. Bisag dili pa ikay rason sa pagkaguba silang kamin yun, kabit gihapon ka. Ganon. Unya, ganahan da ita nga nasakita na ganda ita sa una. Mangita pag itagla yung sakit karon kay bago ata matagbaw. Gusto gig kang maantimano sa matag relasyon ng imong pagasadlan. Diba? Eh, may kamakabuhay, no, atong sumpayan ug sundan ang sumpay sa revelasyon sa kaagi sa atong sender. Revelasyon niya kaagi pa ni Candy sa sunod niya episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-daog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!

0: Itong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Ito ang buhay, EXL Makabuhay Plus.
2: Halina't magmakabuhay!
3: Bigang salamat sa pagpaminaw, hi, sa mga taga Digo City, Davao del Sur, and kay Ariel Jose. Ayan, maraming salamat. Yan Lee, hi, sa Pinoon family, maraming salamat po sa pagpaminaw. And Dexter, oo, and kina Michael, Baswell and Noncha family, maraming salamat din. Kay Keith Leo, salamat. Barlaan and Hinobiagon family, salamat. Kay Orly Licomes, salamat sa pagpaminaw sa ug ang mga taga Tagum City, Davao del Norte, labi na ang mga taga asa gani lapitan ni ha sa Makasero. Ayan. Ha? Oo, Tagum City, Davao del Norte. Hi daw kay Papa Isoy, kay Uncle Utek, kay Uncle Bobong, kay Kuya Ronald, kay Jesse, and kay Bibi Arding. And congratulations once again kay Pam Dimia. Kay titsiranga na ang lola mo. Magtudlo na siyang kaayuhan. Mga pagtulunan sa kinabuhi. O sa uban pang subject. O teacher na, congratulations. Certified na yun na anay lisensya. Si Pam Dimia. Ganon. Unda mo tubo na. Charas lang. Hi din kay Glenn and kay Mafi. Salamat sa pagpaminaw. And si Tads. Kusa man na si Tads. Ulitaw na si Tads. Nanimako na. Nanimako na. Niyan na kamakabuhay. Ang ato ang espesyal nga mensahe karon. Matod pa, nagtindog ako sa pultahan o nagtuktok. Kung may makadungog sa akong tingog o muabli sa pultahan, musulod ako sa iyang bahay o makigsaw kaniya o mukaon siya, uban ka na ako. Kanang espesyal namin saya itong mabasa sa Gipadayag 3, versikulo 20. Kamakabuhay ayog kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ako si Lady Batut para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus. 93.7,
5: this is Heart FM. Heart FM time. It is now 107.

0: Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sab kanatong tanan mahikala na nasab kita sa atong nandang programa Ang Mga Panid sa Kagahapon. Kinilang gihapon ninyong higala si Kuya Arn, inyong ikauban karong takna, ano? Kauban niyo karon sa paghatag na usab o laing pagtagad sa laing tampo sa usa ka lalaki nga si James na lumlupyo kini sa Zamboanga del Norte. Kumusta James? Ugdagan salamat James no, sa imong paghatag og higayon nga di nagka heart to heart pinagi sa pagtawag nimo sa cellphone. Kanilang gani ato kining natubag. salamat kayo James no. Usa lang kini nga nakahatag suporta sa atong programa sa matag adlaw nga alo na kita ay mahatag nga atong ipabati nga to sa atong mga mahilig nga tigpaminaw sa atong programa. Usbon ko James, salamat kayo. Ug kumusta ang taga sa Zamboanga del Norte? Sa tanan mga kalungsuran, salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Taman sa naminaw. Okay, manghinaot ko sa tanan mga lugar nga naabot sa atong programa, ana nagpabilin nga nagsalig sa atong mga produkto. Labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malonggay and Santon. Napabaw mo ni Ana. Nagpabilin pa mo sa pagpangapi ni Ana, no? O manghinaot ko nga imintin lang yun ninyo, padayon mo sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malonggay and Santon. Kaya aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. O dayon kung mamintin yun ninyo mahigala, labi na katong mga bago pa nga naginahinay sa pagpangapi sa atong Coffee Corn Gold with Malonggay and Santon, ay mukatingala nga mudaghan ang inyong ihi. Mo na gitawag siya ang cleansing effect mahigala sa higayon nga mamintin na ni muna, matingala ka nga daghan na kang inihian. Pasabot mahigala nga daghan na kay nataban nga hugaw gikan sulod sa imong lawas nga gipagawas pinagi sa imong pag-ihi. Tungod kay gimintin na ni mo ang atong Coffee Corn Gold with Malonggay and Santon sa pagpangapi. Pag-usab, regular na imong pagbawas sa imong hugaw kada adlaw. Importante manggod mga higala nga makapagawas kita sa atong hugaw sa matag adlaw. Dili pwede nga maglatang kita sa kaadlaw, duha kaadlaw. Una na sab kita makapagawas no, sa hugaw nato. Kay makadaot ka na mga higala sa atong tinae, magkabukol-bukol, madugay, hantun magkasamad-samad, mahimong colon cancer. Dapat nga ato nang ipagawas kay hugaw naman na siya. Ugdayon, maangko na po nato ang taas-taas nga hinanok na pagkatulog mga higala. Sa kantidad lang nga 4 pesos, no? 4 pesos mga higala. At kaya nga no, tagtunga lang sa kutsara ang inyong timplahon. Mauna siya nga 4 pesos lang ang kantidad ni Ana. Makasave yung ka mga higala. Unya sa higayon nga, musulay mo ni Ana sa atong Coffee Corn Gold with Malonggay and Santon. Ikumplito gyud ang pangalan sa pagsulti sa taga-parmasya. Ingnon lang ninyo nga Coffee Corn Gold with Malonggay and Santon. Ato na gituyo kay namanggoy mga coffee corn sa mga parmasya. Jamasin malipat ang mga taga-parmasya. Inyong gusto katuleng atong Coffee Corn Gold. Ikumplito gyud Coffee Corn Gold with Malonggay and Santon. Matunol nila ang katong Coffee Corn Gold with Malonggay and Santon nga pouch nga may pagka-silver. Din ay tatak 200 grams. Kay naman po tayo gagmay nga 110 grams. Mao nang pinakadako na to, 200 grams. Makita ninyo may picture sa mais, malunggay, mangustin, ug tasa nga na itimpla nga Coffee Corn Gold with Malonggay and Santon. No? Makita ninyo ang tatak dito nga rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, og pure organic. Pure organic mahigala, wala siya chemicals nga sagol. Pwede kayo mga pi ang mga naay gipang bati sa lawas bisan pag mga high blood, diabetes, pwede kay niya na. O pwede kasab ka na sa bata mo na para sa tibuok pamilya. Gawa sa atong Coffee Corn Gold with Malonggay and Santon, pwede sab ninyo sulayan ang atong epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Kung nakita'y Coffee Corn Gold, napod kita'y Coffee Corn Purple. Gitawag niya siya Plus It Herbs, no? Sa walo niya ka mga sangkap nga nadiha. Muna gitawag siya Plus It Herbs, pero Coffee Corn Purple with Malonggay and Santon yapon siya. Ang Coffee Corn Purple dunay daghang mga benepisyo. Kaya ang purple corn na ilan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content. Makatabang sa pag-regulate sa blood pressure. Usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Duna usab kini daghang sangkap sama sa mangustin og ashitaba mahigala. Makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas kada adlaw. Ug dayon usab malunggay na siya malunggay mahigala gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Napod siya'y guyabano mahigala na makatabang sa digestive health o makatabang sam sa pagpaubos sa blood pressure o adunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Nasab siya ang palaya o barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Napagit siya'y duga nga sagol nga spirulina mahigala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napagit siya chia seeds, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic. Matabangan nga manormal ang blood pressure sa mga hypertensive. Matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o mahimong regular ang pagbawas no sa matag adlaw o maangko nimong hinanok sa pagkatulog sa matag gabi mahigala no sa taas-taas na nga oras. Kada adlaw coffee corn purple tistingin ninyo gyud no. Pero ayaw ninyo himo ag sili mahigala nga pagpugas sili mo halang maya dayon. Ang atong mga kape mahigala gikan sa atong coffee corn purple, coffee corn gold, mudagan pa ni duha ka adlaw, tulo ka adlaw, basta maintindi niyo sa pagpangapi mahigala. Pero kung gusto niyo ipikto dayon, pero lahi ang ipikto nini. Diate usa ka Turbo Max coffee. Lahi ang ipikto ani kay enerhiya ang ithatag diha kanimo. Energy mga igala sa tibuok adlaw maangko nimo na. Pero kung first time ka nini mo inom, tunga lang sa sachet ang imong imnon ha. Kini atong Turbo Max Coffee do na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Ug napod siya black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina og muscle function. Dugang pagin mahigala na siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength og energy ilado kini sa mga bodybuilding sports og usab exercise recovery og stress management. Ug napod siya reginseng makalikay sa stress og makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Matong gingon ako nga makahatag siya og energy sa tibok adlaw. Ang reginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Napagit siya dugang sagol mahigala nga Panax ginseng o horny goat weed pang pataas sa energy mo kumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, da, mga papa, mga daddy, mga madam, mga ma'am, no, sulay ninyo atong Turbo Max Coffee. Okay, dili malikayan mahigala sa matag adlaw kita nagnaningkamot sa pagtrabaho na yung mga singot nga daghan kayo manggawa sa atong laos, labi na construction, mag-uuma, o yana, bisan pag naka sa opisina. Dili malikayan nga manakit atong kalawasan, maglabad atong ulo. No, kinahanglan ta og haplas nga makatabang sa tuwa, makaproteksyon para tuloy-tuloy ah, sa matag adlaw ang atong trabaho. Dili ta magka-absent-absent tungod lang sa panuhot, pamaol, mahigala, no? Kana atong Orion Herbal Liniment Oil, ubay-ubay na ang mga higala na to nga natabangan ni ini. No, nindot kaya na siya. Kung gusto ka magpamassage, adto ka sa mga masahista, magdala ka na ng Orion mo ipagamit ni mo. Nindot kaya na sa mga panuhot, labi na yung mga bata, mga bikil sa ilang lawas, kana mapiang ang mga bata. Pagdala mo Orion, may pa haplas sa manghihilot ngayong adtuan. O pwede po ni sa mga katul-katul sa palit ni atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala. Mga allergies, no? Mga bun-i, mga pangagod, o labi na usab sa kaning gitawag na to nga almoranas, nga mitukar imong almoranas tungod kay nakakaon ka og bawal. Taplakiro na gapas, pero butang isang Orion ang gapas, una ni mo butangan ang imong lubot sa gapas nga na'y Orion. Mga bukol mahigala, taplakiro na gapas nga binutangan niya pong Orion. Imintin, og ayaw yun, pasag din na imong bukol. Nalabi na kung hingaon tag mga karnib sa unsa itong makaon, muna ampay sa bukol. Maglala na siya, magdako na siya mahigala, huwag diha na magkaproblema din kita. Makatabang atong Orion, nga taplakan mo siya gapas nga binutangan og Orion. O kini po mga matagtiki mga higala, na kay matagtiki diha, pwede kayo atong Orion ni ana. Butangan mo gapas gyapon o Orion, na itaplak dito sa imong matagtiki. Then sa mga balakubak, o kaspa sa ulo, o kuto, o lusa, o kunyaman, sa mga bata nga taga-subuhok, bisan pag mga teenager. Aplasira na ang buhok nila, lukpahan to malukop, putsa din sa usa ka oras ng silupin. Matanggal na ang mga kuto pag human sa usa ka oras, kuha ang silupin, tanggal na ginahinay ng mga uto og lusa og kuyamad. Nga na itong urayan mahigala, dagan siyang ikatabang sa external nga part. Og labo sa tanan, protektado sa mga dili kita maduulan sa lamok dinggi, kay delikadong lamok dinggi. Kung sa higayon nga makapanghaplas ka niya na, automatic na nga protektado ka sa lamok mahigala nga dili maduul sa imo. Bisan pag mga langaw, mga insekto. Mga buntis ha, mag-atiman mo paghaplas sa atong urayan mga buntis. Oh, ayaw mo kabala ka kay wala ka na yung chemicals o dili halang. Pwede kay ka na sa mga bata. Monigingon ako, pwede sa tibuok pamilya kay walay halang. Pwede sa bata o sa mga buntis. Kay dili na siya madaot yung baby nga nasa inyong tiyan o sa bakan. O dili po madaot yung panit mahigala. O na itong Orion Herbal Liniment Oil, puno sa herbal. No? O lapod kita kaming atong Supremo Herbal Oil. Kini atong Supremo Herbal Oil mahigala, 25 na din ni katuig usab nga nasulayan na sa mga tao. Pero karon nawala siya, amaw na itong ipaningkamutan nga may balik para masulayan sab ninyo. Pero bisan pag dili pa ninyo ni mapalit sa mga parmasya, ako lang una ipahibalo sa inyo kung unsay naasa iya ha. Sige lang, maabot lang higayon nga mapalit rin ninyo na sa inyong mga parmasya di sa inyong mga lugar. Kini atong Supremo Herbal Oil doon na kiniipiktibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak ug kaspa tungod sa asunting kay aduna kini antifungal properties ug matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas ug sagol niini. Matabangan usab ang mga panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil ug malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luyang nga sagol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian na nimo ang pagpanuhot suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunduran ug bationa nimo ang relieving effect. Dili usab mo duol ang lamok dinggi niini kung makapanghaplas ka tungod sa samuyaw. Sa atong urayon tungod sa citronella, mo na dili ganahan mo dulang mga insekto labi na ang mga lamok dinggi. Diri sa atong Supremo Herbal Oil, samuyaw ang sagol ni ini, dili mo dulang mga lamok. Busa, kung panghaplas lang ang kinahanglan ninyo, Supremo Herbal Oil ang masaligan usab. Sa gayon nga makapalit na mo ni ini. Okay, my gala, standby lang una. Aduna pa ko'y mga product pa nga akong ishare o niya, no? Pang bata, hantod sa mga tigolang. Manghinaot ko nga inyong paminawon sa para makapili-pili mo kung asa mo mahiyang ana, no? Okay, ato nang sugdan sa paghatag o kinabuhi ang mong kaagi sa usa ka lalaki nga si James. James, ano yung mong kaagi?
1: Doctor Love!
0: Mahigala, bisan gusto natong makuha, pero gidili pagyud sa tadhana. Usay wala kita'y mahimo, kundili maghulat ug magtuo. Ikaw higala, unsa ka kalig-on? Nga naay mga pagsulay sa imong kinabuhi nga ilabay diha kanimo. Mao kini ang kaagi sa atong sinder karon nga si James. Para masabtan ninyo, akong Tagalog kinabuhi. Ato sa ihatag kaniya ayang gipangayong awit.

0: Nay. Nay. Oh, James. Antuno ko na eh.
1: Oy, James. Kapamahaw na ka? Ah, nangapilan ko tay. Magdali ko. Pasinmakuan ko sa trabaho. Kinanglan mga alas 7 midya. Ito alam dito sa trabaho. Kaya na pa meeting sa mong manager.
0: Nahala, sige anak. Layo-layo para patuhin mong trabahoan. Sige-sige. Nya, nakikwarta diha.
1: Oh, dyan ako'y 20 pesos na eh. May nalang pag-snack. Palit ako glupak. Nga paborito na ako dito. Sa gawa sa mong itrabahoan.
0: Nahala, sige-sige anak.
1: Mag-amping ka, James. Nya, mga manghod ni mo. Tuwa na, niskwila na. Tuwa na, nag-una na guys ako ka. Nagdalipod kahadok malate sa eskwilahan.
0: Nahala, sige anak.
1: Oh, nay.

0: Saan yung oras? Malik maghapon na yun eh. Alis akin na, mumpara ko. Anong, dinira ko nung? Pilang ay pamasahin nung?
1: 35.
0: Matay! 20 naman akong kwarta na ako. Anong, pwede ako sa utang ko ng 15, no? 20 na rin kwarta na ako.
1: Nanong wala magkadaan magsulti.
0: Kanay nyo ba, sinalbahis minarunong na inyo ha? Kaya na kong 15 rin ipamasahe. Say, 15. Magtarong lagun mo kung mupara mong sakyanan, sakto ba inyong pamiliti?
2: Pilay ko lang ni mo.
0: 15, ma'am.
2: Duhagin na lang na para dilita malangan.
0: Ma'am, salamat kay ma'am ha.
2: Diri naman po ko.
0: O, mo ba?
2: Amo nang duha, nong.
1: Salamat ka dong, ano yung mubak up sa iyo, ha?
0: Ma'am, salamat ka, ma'am. Ma'am, singa ni mo, ha? Murag parehas sa paduli ng loong trabaho, ma'am.
2: Supervisor ko.
0: Ano, ka sa opisina, ma'am?
2: Oo.
0: Salma mo, anhar ko, ma'am, ako rin tiyuli itong nautang na ako.
2: Kalimtin na kadto.
0: Yatod na ka, ma'am. Nagagagdala ka iba. Naibahag pa niyo niya. Mga full din. Amin ang full din nami.
2: Salamat ha.
0: Tabangan ta ka. Kitabangan po ko niyo. Ma'am, ako to si James.
2: Shirley ng pangalan ako.
0: Kasi mo anhin ako din sa imong itrabahoan. Ugma, ma'am ha. Shirley, para magbayad ko sa akong kulang.
2: Sakti na to. Ako lang itong tabang si mga kay murag nasuko na itong driver. Hibalo na ka, mahalang gasolina niya, tapos kulang pamasahe sa mga pasahero. Di mahiblad gina sila.
0: Lagi nakasabot ko. Nakasala na hinon ko na, may gani na ka ma'am. Pero katong uban pasahero, nagtulala lagi. Sugot na sila, nagkasukan ko sa driver.
2: Sige lang. Ana magina, magtimingan nga naay mo tabang sa imo. Malay na ako. Kung ako'y nahitabuan na to, basin ikaw po nang makatabang.
0: Sa bagay, son. Sige, Ma'am Sherlyn. Nag-apply mo kong trabaho, good? Nakinalan, mitingon pa mi.
2: Nag-apply kong trabaho?
0: Oo. Kuan lang, ma'am, kining tegra, good? Dili ko din ko nairang, good? Di para sa'yo mga supervisor ka.
2: Di importante nga nakit trabaho.
0: Sa bagay, son. May nalang makatabang sa pamilya.
2: Pamilya, doon na ka?
0: Mga ginikanan, huwag ako maigsoon.
2: Sige, James. Masin malit na ka.
0: Bago ganit kayo na pamimiting, ma'am. Itingon pa ang mga bagong nga nag-apply.
2: Sige.
0: Bumalik ko din. Basta makalaan ko din. Ugma, maghatod ko sa akong kulang.
2: Pasag din na, good to good. Pasag din na to.

0: pagmutaan na bitaw ka na ako, James, kung tama naman ang kwarta ni mo. Tanawa, wa pa kay na-snap. Ingon pa, palit mong lupak, wa magkulang ganis pamasahin ni mo. Sampay, nagutma na ka dito. Sige lang, tay. Importante na dawat ko sa akong trabaho.
1: Kanong samang ka magsugod, anak?
0: Sugod na rin ko kanina.
1: Unya, sabay mong gihimo nga.
0: Nang hulam sa ako sa akong kauban sa nasuod-suod na akong lalaki, 50 para lang makauli ko. Ingnan na ako makasweldo ko, bayaran na ako.
1: Ay, bayari ka to, anak. Ah, nakabaligya akong talong. Bayari to, basta mo adto na kaugma.
0: Pati to imong giutang nga 15 nga gitapal sa babae. Kalalaki ni mong tao, anak niya, tapos babae pa'y nagtapal sa imo, ha?
1: Natimingan lang, ha? Siya ang nakatabang sa ko, ha?
0: Kaya ko ba nagtulala, ra? Isang tingin kasok ako sa driver. Ibatin ako kaulang. Ay, otro gani, kumplituhan ang lakaw ni mo, kumplituhan ang kwarta ni mo. Sige lang tayo, sunod. Lami na mga kasweldo na ako. Di na magpakapos. Na, dali na mo, kay manihapunta.

0: Mayong buntag, ma'am. May buntag, sa ma'am na si Ma'am Sherlyn. Oh, na, sulon. Igun sa kaniya.
1: Wala. Kaila lang mi, ma'am. Higala lang mi.
0: Di pa kaniya uyam?
1: Oh, dili. Kaila lang mi, ma'am.
0: Naon to ko ituyo sa iyo, ma'am. Nalang ko ihatag. Ah, sige, kadali lang.
1: Di lang ko maghulat, ma'am. Maula ko musulod sa opisina.
0: Ah, sige. Di ka lang. Lingkod lang din, ha. At doon sana ko, ha.
1: Salamat, ma'am, ha.
0: Oh. Uy. Ah, ikaw itong kagahapon, no?
1: Oo, Sherlyn.
0: Kaya nang takangay na itong 15, uy, pastila ni mo.
1: Ah, hindi ito, nagdala kong ibayad.
0: Ayaw na, dihanak ka na. Duwang-dugang na lang ni mo na pamasahin ni mo.
1: Ah, Sherlyn, naku, ihatag sa'yo mo ha, masingganahan ka ani.
0: Oh, unsa ka na?
1: Masingganahan ka na ni Biko, ma'am ba? O niya, ikwarug dahon. Humot kayo ni siya, aglami kayo ni kanon. Para islak ni mo.
0: Nga nung nagdala-dala pa mong kanyana, nagasto-gasto pa ka?
1: Dili, akong nanay, dito sa mo ah, ato ni siya sa eskwilahan, maninda og Biko, o sa'y kalibre nga puto, nga binotalog kinugay, bisan unsa na lang, mamaligya po siya ka ng mga sudan, para paniod to sa mga tao.
0: Ah, maubay, binuhati sa nanay ni mo.
1: Oh, Ma'am Sherlyn.
0: Ah, si salamat kaya niya. Tilawan ako.
1: O, ganahan ka niya na.
0: Oh, hurag, lami ito. Lami na nag-soup din saan eh.
1: Ay, ikaw na ibahala, ma'am, kung nung si Paris ni mo na, basta lami na siya.
0: Ah, si salamat kayo, ha?
1: Oh, basta na imahin mo si nanay nga, bisan unsa na lang. Nga pang isnak, nagaanta ka din eh. Kung okay na si mo, muanhi ko.
0: Ay, ikaw. Salamat kayo.
1: Ah, sige, ma'am, adus ako. Ang 15.
0: Ayaw na. Sige ra, okay ra. Di lang na sa imo, parang dugang-dugang kung nakay kinanglan o pamasahe ba ni mo.
1: Sige, ma'am.
2: Kabukutan niya. Bili siya mata pobre. Kanindot, no? Ug makauyaw kaging hana. Kalindot na lang.

0: raso man ni mo na anak katong nagdala kag sa tong adlaw, biko. Ya pagkasunod nagdala na pug ka og biko ra gihapon. Karon puto na sad. Na ko dal antay katong nagtabang sa kwasa Family TV taw tay nga nagkulang og 15.
1: Mauba, nakaulaw pon nga mukhaon ba rin ini nga taas man katong ranggutong bayhana.
0: Ganahan man o siya nay. Ano nga, dala na po na ako si aning puto nga. Kaning na ay bukayo. Yan ay kinugay sa ibabaw.
1: Alam mo, ginihino ni anak. Basta ako'y mauloto. Halin yun ni sa mga eskwilahan. Bisa naasan ako ni Baligas, palingki. Halin yun ni kadiganan. Labi nag-init pa.
0: Mauni, dadan ako ni, mintras init pa na eh.
1: Anala, sige.
0: O, ako ni bayaran na eh, para...
1: Ay, bayad-bayad pa para manggihapon. Magsweldo ka, tagaan na manggihapon ko ni mo.
0: Sine, salamat ani na eh. Pasingganahan si Sherlyn ani. Sige, sige anak. Sige na, ito na kay oras na o.

James, mura mag una ka mula ko sa diri sa tong trabahoan mo. Hapit yung ka dito sa atbang, oh. Ganun na yung opisina din, ha? Na ako'y amiga niya, may. Dala na kong sa photo, biko. Ganahan man siya. Nga karoon, hapit na po ka. Okay, gihapit na ako ang photo para pang snack niya. Sige na siya katawa. Pero minti pa salamat. Ganahan kong tanong sa'yo, bay. Ay! Murag, naibog na galing ka na bayhana, bay. Kanaliging Sherlyn pangalan niya nga guwapa. O supervisor niya. O lagi, nagay nagsight-sight ang nga lalaki, bay. Na binadiri pare sa to, ah. Sos, buwanag yun silang guwapa kuno na bayhana. Pero, ignan ako, igo na lang mo stand-out. Wala na mo'y pag-asa niya kay mga labor mo. Ignan na ako, bay. Mau ba, bay? Para sa ito, wala ba higayon sa pagpanguyab sa babaeng pares kang Sherlyn? O, depende sa kursunada. Pero, sa ato mang goodbye, muraog di kay tamatch ana sa ilaha. Mga dagko magunag grado good mo nang nahimong baysor kay salika naman sa ilang opisina. Di, kita nga mga sulugoon na din sa atong manager na wag kita mahimo diya. Pero depende sa kursunada. Sa man, plano kang manguyab ana? Amigoon sa akong maayo bay? Para may lahan ako kung pwede bagyo ko. Murag nagyo kay plano na nga babae ba? Pasin makalusot na eh, bay. Testingan na ako.

0: James, may kinakapit ka din sa opisina. Nato ko ituyo sa'yo mo, ha?
1: Ah, unsa ka na, Ma'am Sherlyn?
0: Mag-order ko atong biko kay ganahan ko.
1: Ah, nga nung mag-order pa, matagaanta ka. Biko imo gusto? Tama. Kay mahimo ni Nanay Ugma.
0: Dari ko, Ugma, ha? Ako na bayran.
1: Ayaw na. Ako na ibahala kay Nanay.
0: Nga nung permintay naman ko ni maglibre, ha?
1: Malalang, kinahan lang ko nga mo libre sa imo, labi na kay buutan ka, di nakatabang tun ka sa ko, ah.
0: Jesus, maro tong 15 niya, kapilan ako dad ini mo, poto, ining biko, na pirtirbing yung lamia niya. Di na yung ka magpabayad?
1: Dili na, ganahan lang ko.
0: Ah, pero kay nga naman,
1: ganahan lang ko sa imo kay buutan ka.
0: Ay, tood, hagaron tasad ka sa pag, pangaon-on niya sa gawas.
1: Ha?
0: Sweldo na mo onya, mga onta. Ikaw na po akong librehon. Kaya sira man ko librehon niya mo nining biko o puto. Di, ikaw na po akong librehon. Mga onta ha, manihapon ta sa gawas.
1: O sige.
0: Grabe, kalipay ni mo lang eh.
1: Di, walipay lang ko, ngayon mo kong hagaron.
0: Kamo, pa may sweldo?
1: Abisan ni sweldo, kulangon ra. Nanay, pag sweldo na ako. Tikangkang ning kamot ni nanay. Asar ko niyang bahin.
0: O, anak magin na. Sige niya, money ka rin eh. Dira ko sa opisina maghulat sa imo ha. Manuktok lang ka.
1: O, sige, Sherlyn.

0: Nindutan din ang kananan, oy.
1: Dari tayo mga on, nagmay lang niloto, diri. Ikaw rin magpili sa imong gusto ng kanon, ha?
0: Ah, well, sige, Sirlene. First time na ako diri sulod ba?
1: Katulad akong balik, diri. Ikaw pat na karon.
0: Mao ba?
1: Ganaan ko diri kay medyo bugnaw. Nyalami ilang mga pagkaon. Medyo lang na yung pagkamahal. Pero, kontento ka.
0: Oh, sige. Ma'am Sherlyn, nakuha pang utana sa imuhan.
1: Pwede ba? Ay na lang pag ma'am sa kwa, Sherlyn na lang.
0: Ah, sige. Gusto ni mo?
1: Oh! Sige na, kaon na.
0: Samtang mga unta, pwede mang utana. Nabakay uyab, Sherlyn?
1: Ako? Wala pa.
0: Murang gahi ko patuhon ba kay sa imong kagwapa, buutan, si Arway, lalaki ng uyab sa imo, ha?
1: Naagod, pero wala pa ko ganahe. Labi na kay katong focus po ko sa akong pa-eskwila. Huwag dayon. Nakatrabaho. Di murag wala sa ako ang una-una na focus na sa ako sa akong trabaho.
0: Oh. So, dili ko mabalaka kung masin makitan ka sa imong uyab.
1: Ano mabalaka man ka? Kawa magikoy uyab.
0: Di man good. Masin huwag na kay uyab. Gilimod lang ni mo niya makitan ta. Unya, dako pa sa ko ah. Masin makulatahan ko.
1: Ayaw ka, adlock. Wala, oy. Wala. Ayaw ka po rin niya na. Sina ka, oda.
0: Pwede makahatod sa inyo, ha?
1: Sure, ganun diligod. Para makatod ka sa mamalay.
0: Ah, sige, pero sunod na. Kay wala kay ko makapurma ron.
1: Kinahanglan pa ba magpurma-purma?
0: Kinahanglan kay gwapa ra ba akong nakauban? Sabi ni mo, wako ka balob na ako'y kauban ngayon nga niya para sa imo, ha?
1: Anari mong kaugalingon nga makauban kag pares ako, ha? Kinapod ko'y mga kauban nga ka-office na ako. Nga, grabe ka sexy.
0: O, nakita man ko, Sherlyn, pero mas gwapag yun ka sa ila, ha?
1: Wow, ha? Imo na kong gilog-ulogan niya na tungkol kay kilibrita ka. Lagi! Sige na, kaon na.

0: Tawagan ka na ko si Sherlene. Total, suod na kay kami. Pwede na siguro ko makasulti sa akong gibati kaniya. Nagtuo na ganing uban na akong kauman sa trabaho nga. Uyab na mi ni Sherlene. Kay pila na kay gayon nga mag-uban-uban mi. Pero kahit lagi ko makasulti, murao ka na ako'y pag-asa ni Sherlene. Eh sabi, mutanaw ko na ako sasamin sa akong naong. Sa bagay di saan kayo ikutan to pangit ni Pugo Guwapo. Tama-tama lang. Murang mapugog aktor tanahon. Napapugoy purma-purma sam. Tawagan ako, Sherlene, manguyab ko. Balang sa silpon. Mayinay sa silpon. Kay para masuko siya, igor ako sa ngaakan. Kay basing nasa personal ako sultian siya. Basin pa ako masagpaan. Basin iyang pagtagat sa ko amigo lang yun. Pero testingan ako. Tawagan ako.
1: James?
0: Oh, Sherlene? Kumusta? Mayong gabi eh.
1: May gabi isa. Nakatawag lagi ka.
0: Wiley nga lagi. Kuan ba? Busy ka?
1: Dili man. Magtanaw rin akong TV. Ikan pa minan ni hapon. Tanaw-tanaw ko sa TV. Relax sa gamay.
0: Nanto ko iso.

0: 我饮过四毛蟹。
1: James，
0: 唔系我饮过四毛蟹。
1: James， nakasay ka sa imong gisulti karon? O baka mura nag-gara ka lang?
0: Dugay na kinina akong giplano. Pero kahit lang ko makasulti sa imong hatugod sa akong kaulaw, lamin ako mag-uban kita.
1: Nga nung wala kinina mo gisulti sa akong personal?
0: Ha? Kwan?
1: Kanunin na kita mag-uban-uban, mga on sa gawas, mga snack. Nga kita lang duha, nga pwede naman tani mo isulti. Nga nung diri sa silpon?
0: Kwan, base na masuko ka, dilidain ko niyo masagpaan. Ngayon yung sa cellphone, dili ka na ako makita nga masuko ka.
1: Nga nung masuko man ko, kung dili ko gusto mo, balibad ay ko.
0: Sa bagay, son. Walang nanabot sa kong una-una. Ibati o kabala ka ba sinog, malain ka, masagpaan ba ko ni Mug, imo kong kasabaan.
1: Nagsulti lang ka sa imong gibati, ganong masuko man ko, nga pwede man kong balibad o dili ko gusto.
0: Balibaran ba ko ni Ma?
1: Kung kursunada ka, Ugma, magsulti tas personal.
0: Salamat kayo, sige. Sige.
1: Oo.

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminawa ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay Ann Santon.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niyo paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga Buaan, Dapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Diba dyan ako ulo kung di ko makastick. Sa kaanlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa Coffee Corn. So ang resulta ani is, kada ano dyan ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kamadala pang cellphone, araw magkabawas.
1: Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma?
2: Okay, kaayo. Huwag ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you kaayo, Ma Marlo.
0: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, muna siya human sa pila ka semana nga nakras ka sa motor.
4: Natulo na ron.
3: Tulo ka semana. Mauna yung perting ugahan na.
4: Ayaw na, ayaw na.
3: Oh, ayaw na. Unsa gitambal? Ha?
4: Orion.
3: Ay, Orion
4: Herbal Oil.
3: Okay, so muna yung Orion Herbal Oil. Haplas ng bayan. Efektibo?
4: Ay, super.
3: Ha?
4: Super. Very effective.
3: Very effective.
4: Retso kauga ang mga pangos. Wa na mo.
3: Tanaw ka isa, no?
4: Ari o kaisa.
3: Ah, grabe. Dagang pangos. So, mauna yung mga kagalaan ang ka-efektibo sa Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyong mga anak.
5: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ako nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero kung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto ni Nerveplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
0: Okay, mga inahan, no? Ayaw gininyo ihikaw sa inyong mga elementary mga anak ninyo. Dako kay nagtabang ang Nerveplex Syrup para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsa nga klase ng vitamins, Nerveplex Syrup. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang nga moalerto iyang utok sa klase sa bata. Tungod sa taurine nga nasa Nerveplex Syrup. Matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerveplex Syrup gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata. Tungod sa vitamin B complex. Para mas muhamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Makita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerveplex Syrup. Og vitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerveplex Syrup pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerveplex Syrup. Og nasab kita yung Nerveplex EE para sa mga higala na to nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerveplex EE or appetite enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon og makatabang pud ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. Og sa laing bahin napod kita ay B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot og tiil? Mauna ni gitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsof Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsof Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhuran gikan sa 15% sa 30% ang triglycerides. Fats niya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsof Gel Capsule, makonhod siya o 15% sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. O makatabang amo ubos ang BP o malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsof Gel nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsof Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango. Kanang Alzheimer's disease ba, no? Then makalambo pod ang Amiga Carsof Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahala balak o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Crusoft Gel nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pud ang Mega Crusoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo, grabe ang acne. O para pud sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Mega Crusoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Crusoft Gel capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science o nadiskubrihan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumiha, kada adlaw mag-Mega Care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong Ferbite Capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-Ferbite Capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na. Naunsa ka diha, James? Grabe naman pagpagwapo ni mo diha, James. Nay, ulit tao mang inyong anak. May nalangsan nga magpapurma-purma po ko.
6: Ay, murag karon pa man. May kita ko sa'yo mga grabe magibagbalik-balik ni mo sa amin. Labi na sa itong aparador nga na sa amin. Grabe tara magtakilin. Masiplatan ta ka.
7: Bitaw, nay, nay. Nakauyab ko. Nakauyab ka. Katong si Erlin ba? Nga dalaan akong puto o biko. Giuyab ni mo nga supervisor bang kakanto.
6: Kakurso na nagod ni mo, James.
7: Tay, gisulayan lang na ako, tay, pero isugot ko niya. Basin masakitan lang kaniya na anak. Bahala na. Pasakayan ang kong gidawat. Huwag kami na, tay. Nay. Nya, mauni nagpaporma ko kay ipailad ako sa iyong pamilya, sa iyong mga ginikanan.
6: Matubang ka.
7: Listen po, tay. Matubang ko. Magpakita ko sa maginikanan para may balaan ako kung sa'y tanaw nila sa kuwaw sa ikasulti nila. Kung sa'y pangutana nila, di akong tubangon. Sa dilingon nga atik-atik na pagkatubag. Usulti ko sa tinuod ko. Mangutana sila kung sa akong background o sa akong asa akong maginikanan. Tanan, natong kapubrihon ako isulti. Para may balaan ako, tay, nay. Kung unsa po nila kasulti sa ko akong pwede ba ko sila.

0: Bali, James sulod. Nahibalo na sila ni Mama at Papa nga. Naway ka o ba niya akong uyab?
1: Okay na ka.
0: Unsan pagkay balon ni Mog, di ka matubang sila.
1: Baka sige.
0: Ma, pa, pamin ako.
1: Ah.
0: Andam ng panihapon.
1: Sir, ma'am, mayong gabi sa inyo ha.
0: Mauna si James, ma, pa. Akong uyab.
1: Dali mo dire, dito sa lamisa magsulti-sulti. Matod pa ni Sherlyn, dole daw imong gitrabahoan.
0: Oo, sir.
1: Halos atbang ra sa ilang opisina. O sa posisyon ni mo?
0: Kuha lang, sir.
1: Tawag ra gyapon sa sulugoon, sir, sa among gitrabahoan. Tiglang gyapon, sir.
0: Kanam sugo-sugoon. Wala ba kay ingon pa ikaw mo'y leader sa inyong trabaho o baka supervisor?
1: Dili, ma'am. Tigra gyapon, ma'am. Tigtuman sa mga isugo sa nakalabaw sa amo, ah.
0: Wa pa day ka nakatapos pag-eskwela?
1: Wala, ma'am. Di na makaya sa maginikanan kung mag-college pa ko.
0: Unsa trabaho sa imong maginikanan? Ako, ma, ang iyang nanay, mamaligyang mga pagkaon, mga sudan, sa mga balay-balay, ug dayon sa eskwelahan, mga maligyang mga biko, poto. Lami kayo lang ba, biko, poto, ma?
1: Sige, manihapon na kita. Kaon na mo, kaon na. James, kaon, James.
0: Sir, salamat kay sir.

0: unsa kayo na sa imong mga magpapa, Sherlyn?
1: Wala pa ako kay Balo. Importante nga na Balo na sila. Oh,
0: nabalaka ko.
1: Nabalaka ka nga unsa?
0: Nabalaka ko ba sinog? Wala sila mo angay diri ka na ako.
1: Pasagtira ko na, God. Importante kitang doha. Jumpingan ni mo akong gugma. O, higugma akong tasad ka.
0: Mas nindot mang ito, og welcome ko sa iyo mga ginikanan. Para okay kaya itong relasyon.
1: O silabot sa itong mga ginikanan, nga kita man mag-uban kung makasinabtanay na kita. Plano nga magbinyo, di ikaw lang sila mo suporta.
0: Pero mas nindot kung labi nang malipayon sila nga nakaila ko nila. Mura man taong mubatig ka, ulaw.
1: James, nahigugma ba ka diri sa ko, ah?
0: Oo, natural. Kinsa ko dili mo tinulugugma niya kanima. Kabuang lagi sa lalaki.
1: O naraman din, hindi ilaban niya mo. Kung magdili ako mag-inikanan sa imo, ha? Di, paningkamuti nga kita mag-uban yun.
0: Pero nagdepende rin po na sa imo, ha? Kung dili ka magpagapos sa imo mag-inikanan kung dili sila ganahan sa ko, ha? Wala ko'y mahimok kung kapuson kanila. Dagay paagi nga, dili lang kita makapadayon sa atong panganduy nga mag-minyot na. Magkadayon.
1: Ay, sa pagunaw na ni Ana, masagdi lang sila. Kaya ko rin mo inainis pagpasabot sa ilahan.

Mabala ka masabda na ini. Muro nakita yung ako nga wala makangay mga ginikanan. Isirlindri ka na ako. Human kumusulti nga, tiglang ko sa mong trabahoan. Murag nakita na matapobre sila. Nyadili ko angay silang anak. Mubati masabda kaluya na ini. Dili baka ko anay masakitan. Simba ko lang unta. Dili na ko makaya kung mawala si Charlene o magkabulag kami. Tungod lang sa pagbabag sa iyong mga ginikanan.

0: Lai, unsay mong lutuon karon ay?
1: Ay, biko nga ikuan sa dahon yapon.
0: Nay, pwede magdala ko nay?
1: Ay, oo. Sige, pagdala.
0: Ako ra bayra nay ha, pagsweldo nay.
1: Astila nimo, berminti maka magbayad yun. Kay muhatag mga sako ah. Dahil alam po nimo si Sherlyn.
0: Oo nay, kay paborito niya. Mga tulo na kadlaw nga wala ko makadala sa iya ha.
1: Wala masad ko kaluto-loto. Good sudan man, good akong ginaloto. Pero karon magloto ko pang snack.
0: Oo nay, tagay ko na niya ha.
1: Sige, ako rin sudang tapiruwer.

0: Ma'am? Oh, si Sherlyn mong pangita? Oh, ma'am. Naba siya?
1: Wala siya karon. Kagahapon sa hapon, nag-file siya mag-resign.
0: Resign? O kagahapon? Kaya gano'n mag-resign siya, ma'am?
1: Nalang ko na'y nag-offer sa'yo og trabaho nga siguro medyo dako-dako ang sweldo. Ana magin ni. Dili sa mo, murang uban, nag-experience lang. Hantod, madungagan ang kabalo. O na, kung nanay mag-offer sa'yo mo og taas ang sweldo, natural, dili takapugong.
0: Asa ka siya mag-apply?
1: Wala ko kay balo.
0: Sa ato pa dilito si Moni karan.
1: Mura.
0: Sige ma'am. Mado na lang ko sa ilahay. Antun sana ko sa ilahay.
1: Time pa. Kamu na ba ni Sherlyn? Uyab na ba mo?
0: Oo.
1: Manto na halos ka na daw diri yung kamuhapit. Sige. Antun sa ilahay.

Ayo. Ayo. Kinsa na? Si James. Nay. Ay. Asa sila ni Sherlyn? Ay. Kakanina pa. Nakalarga uban sa iyong papa o mama dito, Sibo. Sibo? Oo. Ay. Silingan laman, minarang mong balay diya sa atbang. Ako lang sige pa bantay din sa ilang balay kay... Siguro bulan pa kato sila dito kay si Sherlyn na i-apply nga trabaho dito. Oh. On, nayo, dawatan na lang ni. Wala naman kasi sila diri. Oo, kaganina pa nang adlawon to sila sakay sa barko. Pasibo to sila. Dito ganito sila sa dipolog na nakayan. Oh, sige na eh, ato sa ako. Dawatan lang na imo na lang nini para matani kang Sherlyn. Ayon sa mangkin eh. Biko na nai. Rana lang sige, salamat ani ha. Maglod ko. Tawagan ako si Sherlyn. Usipot pa sa buti anong wala siya magsulti diri ka na ako. Pasitib na kayo nga diliganan niya mga ginikanan sa ako ha. Basin gituyo sa mga ginikanan na mapapalayo si Sherlyn. Pero matod pa ni Sherlyn dapat ilaban niya ang among gugma. Pero ganong inganin eh. Nagpalayo siya nga wala man ang hinong magsulti diri ka na ako bisa nalang pag-chat na lang. Maglod ko, tawagan ako siya.

Wala yun ako siya makontak. Pila na kaadlaw. Pasabot bangan, naglikay na siya sa kuha. Sherlyn, magkita pa ang data. Bisan nga anir ako, pero tinudanay ko nga nagmahal ka nimo. Magkita rin kaya punta. Balag dili ka na ka na akong ako lang masultihan, daka. Sa akong gibati kung sa kasakit imong gihimo. Ganong wala ka maning kamot, bisan pag-chat na lang sa ko, ha? Mahal na ka, Sherlyn. Pero ganong imong gihimo, hata lang sa maniining, ha? Nagpalayo ka na lang pinakalit. Bisa na lang ako imo kong ipaasa nga mabalik ra ka. Magpaabot ko. Pero

Nagtuogo ko yan nga paagi ka to sa iyong maginikanan. Ngayon papalayo si Sherlyn diri ka na ako. Positibo nga, wala sila ganahay sa ako ang background. Kung unsay naasa ko at ginahinay na ako sa pagdawat ng kamatuoran ko yan, pero bibatik pagigugugma ni Sherlyn so kan ni Antuhantod karan. Wala akong magbatunog laing babaeng akong higugmaon para mawala lang si Sherlyn. Kaya nag-asa pa ko nga magkita pa kami pagbalik. Bahalag ano na siya ilain nga gusto siya maginikanan. Magkita lang kami o ako siya masultihan nga nag-asa pa ko nga magpadayon pa mong relasyon. Pero kumudili na siya, wala ko'y mahimap. Ang ako lang magkita mi para makaingon siya nga tinud-anay gid akong gugma kaniya. Nga bisan ingani ko kapobre, pero matinud-anon kami nga mubati og gugma. Sherlyn, kung asa ka man karan, okay lang sa ko ha. Nakasabot ko nga nung ipapalayo ka sa imong mga ginikanan gikan diri ka na ako. Kung makakita ka na maglain nga pabor sa imong maginikanan, wala ka na sa payan, importante magmalipayon mong tanan. Bahala lang ako ang masakitan. Kuya Ern, dagan salamat sa paghatag niyong kinabuhi sa kong kaagi. Dire lang ko tama na imong magtatampong.

Dagan salamat, James, sa imong kaagi, no? Ngayon mong gishare diri sa to, ah. Sige lang, James. Ay lang kay down imong kaugalingon. Paningkamot lang. Himo ang makaayos sa imo, ha? Ng mga plano. Para sa ikaw na magkita mo pag-usap ni Sherlyn, makaingon siya nga, tapat yung kaniya. Kung magkita mo, isultin mo nga nagpabilin paghihapon ni mong gugma sa iya, ha? Bisan pag nana siya ilain. Kasabot ko sa imong butpasabot, pwede na, imuhimoon. Mahalag di na ginoo magdayon para maamguhan po ni Sherlyn nga, bisan mga pobre kita, nangyay po yung mga lalaki nga, pobre nga maantigigun nga mutuman sa ilang mga saan. Ay nga na James, no? Okay. Dengan salamat po sa tanan at mga listeners. Bisan asang napita karon nga na kamati. Uban sa itong sinder nga si James nga lumulupyo kini sa Zamboanga del Norte. Kumusta inyong kabayan niya si James? Asa man ka sa Zamboanga del Norte, James, no? Di gumusulti si James kay basin maulaw siya. Ikaw raman siguro na ibalo sa imong kaagi. Ano ikaulaw man mo kung asa inyong lugar? Okay, ilang kalinti mga higala, no? Ang pinaka-the best, pinaka-importante sa inyo atong mga produkto gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kapi na manggaling inyong kinahanglan mga higala, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. O baka min pinapod nyo kada adlaw atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon gihapon. O sa atong Turbo Max Coffee, ang pangpanugang o energy. Kauban ninyo sa inyong mga pagpaningkamot, no? Sa inyong mga trabaho, nga maayo inyong performance. Makatabang atong Turbo Max Coffee. Basta first time pa ninyo, tunga lang sa sachet para ma-studyohan ninyo, no? Kung kulang ba, pwede ba hot doon yung usa ka sachet una mo trabaho. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ang haplas para sa tibuok pamilya. O sa atong Kaminga Supremo Herbal Oil, o sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong bitamina para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementary, no? Mga inahan, panggain yung mga anak, pinagis, pagmintin, pagpatumar sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong bitamina. O sa atong Nerviplex AE, Appetite Enhancer Capsule, para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Ikaduha, kung nawala ang ganas pagkaon sa 13 anyos, pwede mo take sa atong Nerviplex AA, Appetite Enhancer Capsule, hantod sa mga tigulang nga mga edad. Og labi na usab no sa atong B40 Capsule, ang atong B40 para sa mga naay nerves neuropathy. Mga murag na imanusok-tusok sa inyong tiil, murag na mangusi, nga kalit na lang kamuigging, o sa magbinhol inyong kamot o ang tiil, na imanusok-tusok. Maalibyohan na matambalan sa atong B40 Capsule, ang high-dose nga B vitamins. Sa atong Mega Care Soft Gel Capsule, nga dagang health problem ang itikar. Nga dagang siya ka problema sa lawas nga iyang matabangan nga sa likway niya sa inyo, ha? Makaproteksyon po na itong Mega Care Soft Gel Capsule. Ong luminosab sa atong Fairbite Capsule, para sa mga higala na ito, nga nawala ang gana sa kondisyon sa trabaho, gamay nga trabaho, daling kapo yun. O labi na usap no, maglipong-lipong, luspad tanaon, dry ang ilang lawas tanaon. Ayaw na, pasag din ninyo, no? Mag-Fairbite Capsule. Nindot niya sa nga food supplement, kaya nga, no? Dili ka makalasa o taya. O dahil usap, dili maghilab imong tiyan o maghapdos. O pwede kayo ni sa mga bagong nanganak na mga inahan din na, ha? Mag-Fairbite Capsule. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw sa itong programa o ba ninyong higala skuyar ng inyong Dr. Love. Mingon, bye-bye o God bless ka na itong tara.

0: Doon na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello, hello mga kahigalaan ato. Welcome na po sa itong programa Karong Adlaw. Welcome ang tanan na ginaot na ato sa mayang panglawas. Kini ang inyong higala sa kahanginan, si Buttercup. And of course, kauban ato kanunay nga atong pinalanggang doktora nga si Doktora Choi Bantilante.
2: Yes, Ma'am Buttercup, no? Maayong adlaw o sa atong mga listeners, no? Thank you kaayo sa mga inyo ang gihatag na time para duyugan me. Ayun, ayaw mo kahadlok or kauwang nga mag-message, no? Kay haron na pod mi mabasa, no? O makatabang pod mi sa inyong ipamati diha.
1: Yes, tinuod jud dok, no? Kay lisod kay wala ra tay mabasa, no, sa atong hotline. Og din na po sa imo ang Facebook, magunsa na lang itong programa,
2: Dok. Magkanta nanta ni ma'am. Ikaw yung pakatahon ako yun. Bagyabang mo ko.
1: Magkanta nanta kuan. Sa to, Dok, hawak mo ang beat. Okay, mga higala, no. Thank you kaayo sa inyong pagsubaybay kanunay sa itong programa. Og sa tenan ato mga avid nga listener, no. Na ating mga nanay, tatay, mga ati o kuya. Og ginsa pa na din ha. Thank you kaayo ninyong tanan. Kung asa na abot ang ato ang programa din sa Surigao del Sur, Surigao del Norte, unsa pa Dok? Davao de Oro,
2: Davao Oriental, Davao del Sur naman siguro.
1: Yes, Dok.
2: And then Dris, Sambonga del Norte,
1: of
2: Sambonga
1: course.
2: Sibugay, Cotabato, Bukidnon,
1: Agusan
2: Sur, Agusan Norte. Norte.
1: Okay, yes. Apil pa ganit Dok ang Lanao, no? Ang Lanao del Sur. So di na sa talakugon, Dok, no, sa Agusan del Sur, daghan ta mga pharmacist din nga nagakuha sa itong products.
2: Ba?
1: No? Aha,
2: so at least daghan tag mga kuandiana, mga
1: produkto na ito, Dok.
2: Users.
1: Yeah. Labi na gyud sa itong mga coffee corn, sa itong Haplus na Orion, tapos sa itong vitamins nga Mega Care, tapos sa ito ang B40. No? Apil pa gyud ang Nerviplex syrup, o uban pa din, ha, Dok, itong parang vitamins sa chikitings.
2: Yeah, so sa nagproblema asa sila makapalit or walay kuan diana silang area, pwede ra gyud sila mag-message sa hotline, ma'am, no? 0909-304-8924, no? 0909-304-8924 kung naamoy mga question regarding asa mapalit, tagpila, more or less ang price, or naamoy question sa product nga availability, diana sa atong hotline, no? Kay makatubag ana si Buttercup or ang mga agents.
1: Okay, salamat kayo na, Doktora, no? So, mo start na din tagbasa, Dok. Excited kung mabasa sa imong Facebook na nag-message, no?
2: Sige.
1: Sa Dok Choi. Oh, nari, pa-shoutout dahil ni Dok, no? Kanang buhay naman na ito nga message, no? Sa imong Dok Choi nga page. Ngayon siya dali si Ma'am Marie Chris. Ngayon siya, hello po, ma'am. Hello po, pa-shoutout ni Ma'am Delia Moreno nga naglingkod everyday nga nagapaminaw sa inyo nga programa.
2: Oh, hi, Ma'am Delia.
1: Yes.
2: I hope nakadungog na kaani nga gigreet ka na mo, especially karong adlaw.
1: Greetings coming from Ma'am Marie Chris og diri sa atong programa, Doktor, no?
2: So akong ma-advise yun sa mga anak, no? Sa mga kuan. Manang usahay kung na ako'y product sa ato, ah, ako pong taga na kong papa. Aron patilaw na to ba? O taga na to gift ato ang parents, no? Not just for ourselves, para parehas atong elderly, pareha ano yung shout out yun niya, no? So nagyud may mga kasagaran yun akong mga patient mo anha diha. It's either mga naisakit, diabetic, high blood, or kuan ang uban na kasagaran po elderly, no? So muna sila ay naanad pamina o gradyo. Kanamay naana nga kanang interested na about sa ilang health, kaya daghan ang ipamati, no? So nindot yun na siya birthdayhan ninyo, no? Tagaan ninyo og atong mga products inyo ang e-birthday gift. Oh, di ba, ma'am?
1: No, salamat kay Dr. Choi. Dili na po tumubasa sa ato ang nag-message. Sa imo agi pong Facebook sa Dr. Choi. Ngayon siya, grabe dyan kayo ni magka-message ni si Sir Irvin, no? Nana po siya. Sa diha, may ganda siya. Nakaka-in-love daw, Dok, no?
2: Ah.
1: Oh, karo na po, Dok. Insha, good afternoon, beautiful Dok Choi and Pretty Mom Buttercup. I'm so happy, hearing you both, Dok and Mom. Kaya gusto ko sana na may live kayo kay Minsan, wala ako sa Zanorte. Wala siya dali sa Kuan. Taga-Dipolog din siya. Ingon siya, minsan sa Iloilo City ako at mamimiss ko ang pretty at beautiful na nagbibigay ng advice yan kung pwede lang.
2: Okay, kaya we're listening kay live, kay sir, no? Ma'am, kay mga listeners, isod kay live, kay agi sa kabisi, so mag-take time yun ni Ma'am Buttercup nga magkatakdo ang among schedule, no?
1: Uh-huh.
2: So, muna nga, scheduling yun yung pag-recording na mo, no? Muna
1: okay.
2: Nga, though every day napaminaw ninyo ni siya, pero ang pag-record na mo, sahay by batches na mo recording. Para ako na nang magsalida, o mga telenovela nga, gi-record na daan, then every day ipasalida, inana, no?
1: Mm-hmm.
2: Kay, unless wala may laing trabaho,
1: namura
2: dyan na among work, nga, naami sa television nga mo dyan ay time na mo, no, nga among main work, no, pero kani kay side hustle naman niya to, ma'am, no. And then sa kabisi syempre opportunity na gyapon nga makatabang through advices inana, no. Usahay kung naay mga nanginahanglan jud og mga check up, no. So na ako sa DepagMed tapad sa Neco nga office diri sa Dipolog City every Wednesday and Saturday morning, no. Mo na ako ang clinic, amo ang number is 0910-755-9686. So if ever lang ma-admit, pwede ra po ko maka-admit sa mga hospitals diri sa Dipolog except lang sa Sanorte, no. So pwede ko sa mga private o sa government nga Corazon Hospital, pwede ko diha maka-admit, no. Pwede nila ma-request nga way lang doktor,
1: yes,
2: no. Pero kaning inani, ma'am, is ginakuan lang yun na to, ginatipok na to, ginabay batch na to, no? And then, ginapa-play lang na to sa radio station. Muna nga, daghantang radio station nga na playhan, no? And then, kana, nindot yun unta ang live, sir, kung nalang siguro yung magswildo na mo, nga di namin kinahanglan mo work og lain.
1: Pero dok, no? Na pa siya pa-apas to ka. Wala na pa siya post-script to ka. Good afternoon, Dok Choi and
2: okay.
1: Ma'am Buttercup. Na siya gi-post. Nga palihog ko na siya explain about ani kay take ni siya last year. Morag, ani siya na-picture dyan, Dok O. Aning, kani, ma-explain dyan mo, Dok. Lang tawag na palihog, Dok O. Ama ng test result. Unsa na siya, nga test sa. Oh, paki-explain daw, Dok.
2: So, may date, ani, sir?
1: Na, last year pa man daw na.
2: Dapat akong advice mo, karong tuiga or at least this month, no?
1: Aha. Uh-huh.
2: So, yung sugar, medyo taas. Ang cholesterol, dili raman kaayo, no? So, ako, ideally, sa ako mga pasyente, every 3 months you go, the most na lang every 6 months sila mabalik na ako. Nga controlled kay lang mga sugar, cholesterol, o blood pressure, no? Ideally, every 3 months yun na, kaya nag-monitor mangod po ko sa mga kidney o liver nila, kaya nagod sila yung mga maintenance, no? And then, usually, kung maapta nag 6 months or even 1 year, lahi na kayang kausaba. Like example, kani sister, kung magpa-test siya, basi naanay, dako kayong changes. Basi nisamot nagkataas ang sugar or nisamot nagkataas ang cholesterol.
1: Ay, abig ni ubos.
2: Okay, usahay, manggod, inigpa-test na to. Uy, hala, nisaka, di ay, so mag-control ka.
1: Mm-hmm.
2: So, muna nga, nindot ka, yun, every 3 months, every 6 months.
1: Naagid siya.
2: Pero padayon sa pag-inom sa mga tambal, yung mga maintenance, imong supplement, like mong B40, imong MegaCare, padayon yun na siya. Imong mga maintenance, pang high blood, pang cholesterol, or pang tambal mo sa heart, no? Luwi kaya ng ubang pasyente nga, naabdag isa o duha, or nagi ko'y pasyente bago lang nga. Unom siya katuig ni undang siyang tambal, so pag check niya karon kay naghangak na, nidako na yung tiya, nang hupong na siya, no?
1: Okay.
2: So, pag pa-x-ray, dako na kay yung heart, murag na times 3 na kadako ang yung heart. So, luwi bitaw kaayo, kana bitaw complacency, kana ang kumpiyansa ra ba, no? In Bisaya, kumpiyansa ra kayo, or ang uban nagdaginot pero dili saktong pagdaginot, kaya ang tendency ana is aside nga mo suffer ka physically, mas daghan ka tambal, mas gastos, no? Unlike sa uban nga nagcontrol gyud sila, always sila naginom, so mas gastos mangod, ma'am, ang complication. Like example, well, kung nagbintin kasi mong pang high blood, gina daily check yun na nimo ang imong blood pressure ba, or every 3 months, every 6 months, nag-follow-up check-up ka sa mong doktor, nag-laboratory ka. So, pila na ka-years, 10, 15 years, nga wala d'yo yung develop ng complication sa imo. Once mangod na yung ma-develop ng complication, peligro na siya. Like, example, madawat yung kidney, no? Ang isa kataas sa pressure, kataas sa sugar, no? Or, if ever, itag-as kayo mong cholesterol, kayo niundang kag-inom sa mong tambal, na-stroke ka, heart attack ka. So, mas taghan pa kagtambal and then physically ka-suffer pa ka. No? So, muna nga dapat, ang mga maintenance, as much as possible, maintenance yun na siya with regular check-up sa ilang doktor.
1: Okay.
2: So, kaning mong mega-care, before te, everyday yun na ni mong take, kuyog sa imo ang sample, vitamins na Nerviplex EE. Then, ang maintenance sa high blood, sa diabetes, cholesterol, na apod.
1: Okay. So, regular gina siya nga. Ilang ginainom, no? Aside sa maintenance ninyo, regular po mag-inom sa inyong vitamins. Ano na nandiyo? Dili gina miss.
2: Muna nang ininkamot, biya po siguro ang gobyerno, no? Ang Department of Health, no? So, depende mag gina siya leadership, no? Kung kinsay ato ang president or kinsay secretary of health na to, no? Pero siguro, kay na-plaster naman to sa una pa nga mga presidents, sa mga previous nga mga presidents, nga naana tayo mga universal health care. No? During the time ni Duterte, napirmahan man to siya. No? So, nanatoy mo lang ka-plano na daan for health. No? Apilan yung consulta package. Nga karon giusob lang nila ang alan. Nahimo lang yakap. Pero it's consulta package. Sige po na siya. And then, ang layan ni Jidana is at least ang mga maintenance medications, ma-appeal dito ang very common nga mga maintenance medication. Ma-appeal dito nga mga avail sa mga tao. So, ang kulang na lang karon nga, dapat mapunduhan, mabudgetan. Mm-hmm. No? Kaya nakalatag naman ang program. So, budgeting na lang ang kinahanglan. And then, kana, usahay, mahutdan. Usahay, maningkamot na lang punta. Muna, may nga naman, Dok, okay ra ba matukos sa generics? Okay ra. Basta, imo ang i-monitor, kuha ba nagkasaka imong blood pressure, reliable ra ba po nang imo ang ipalitan, ana. Ang source ana quality ra ba gyapon maski pagbarato ana ba
1: nagidok no. So thank you kay doktora no. Dirita sa ato ang lain nga nag-message, Dok, dire gyapon si Mang Dok Choi na ingon siya, "Hi Dok Choi and Buttercup, pwede ba ninyo i-picture ang vitamins para sa bata?"
2: Picture, ma'am.
1: Aron kung magpalit ko, ipakita na nako. So salamat kayo. Bitaw Dok, mas may magutong makakita ka sa picture.
2: Yeah.
1: Kaya sayo mo kun makadungutan na yung Nerviplex, Nerviplex. Butang pag-pronounce bitaw malibog ka, no? So mas may doon ay picture.
2: So ang hitsura na niya, orange o yellow, nga na ay bata nga nagdagan.
1: Okay, no? Sa picture na to, Dok.
2: Sure, ko ako ng anak nga si Mia nagdagan-dagan. Hindi ko sugay mo dagan.
1: Muna ito yung model sa nudari picture. Kaya pero din yung murag
2: like,
1: kuhaan naman siya.
2: Lagi, basing ka na sir, i-model ang anak.
1: Mahal-mahal lang yung TF, anak, Dok. Din lang sa Taman Tiner sa kanang cartooning. Okay, so picture na to ni Ma'am ha, Ma'am ni Alpertasio. Picture na mo isen sa imua para maka-vitamins ang imuang baby sa atong Nerviplex nga syrup, no? Sige. Thank you so much. Dari na po ta sa ato ang lain. Gihapon nga nag-message. Ingon dari si Sir Robin. Ingon siya, "Hello, Dok Choi. Ask lang ko, Dok. Na ako'y bukol sa left side. Sa ako ang hawak, Dok. Gikan ako na-admit na drain og nana. 600 plus nana. Sa maning nanaa, Dok, no? Tapos, karon ibalik man ang bukol, Dok. Unsi angay na akong imnon ug buhaton." Oh, Robin ni siya from the Dipolog. Bukol sa left side, pero dili ni siya ingong nana. Dili, Dok, no? Na, gikan na daw siya na-admit na drain og naanay 600 plus nga nana. Nana, jaday siya, Dok. Pause, no?
2: Pause or pause? Zero sanguinous. Kasi zeros lang.
1: Okay.
2: Mas maayo siguro, sir, ideally, mabalik yung ka sa doktor ni mo. No? Kay, wala man tayo mainom nga tambal para pawalaan na, unless infection na siya, antibiotic yun imong imnon. No? So, kinahanglan niya po ka magpa-check up og doktor, haro marisitahan ka, no? Kay, kinahanglan pamanggo na siya og reseta, no? Di makakapalit anak sa pharmacy, no? Siguro, simbako-sambako lang, no? Usahay, kanang naatay madrain, like example sa TB, no? Usahay, ang TB manggod, dili manggod na siya sa lungs ra. Usahay, mo, abot na siya sa kidneys. Usahay, mo, abot na siya sa liver, no? So, usahay, ganina, na siya dapit sa imong liog, no? Kanang sa mga lymph nodes or mga lusay-lusay, no? So say maka-drain po na sila ang mga fluid dana uban ana na isagol dugo ang uban na isagol pas, no? So siguro mobalik yun siya sa doktor nga nag-manage niya sa una, no? Kung hindi siya ganahan or gusto siya ng second opinion, pwede man siya mag second opinion, no? Siguro mobalik siya sa surgeon, no? Pero kami in respeto bitaw sa previous nga nagtrabaho sa iya ang aspiration or katong draining sa iya ang pleural fluid man siguro na or diri sa abdominal or diri sa flank nga discharges. So siya jud gihapon, no? Kung mayon ka sa kilid
1: ra.
2: So sa kilid
1: na
2: is
1: bukol sa left side sa iyang hawak. So kidney gyud siya.
2: So murag sa kidney or base na ilain nga sa abdomen niya nga side gihapon, no? Sa mga tinai ana nga part, no? So mas better gyud siguro nga mabalik sa iyang doktor, no? Ako na kuanan nga murag inana nga discharge sa una is kanang liver abscess, no? Sahay natin kita og abscess nga liver abscess. So diri po na siya sa kilid nga part or dako man gud imong liver, at least more than half of your abdomen ang span sa imong liver, no? So natin kanang gitawag og kanang amoebic abscess, agi sa amoebiasis nga nakatago sa liver nimo, nya murag dito siya nagpuyo, nag-infect nga eventually mag-pass discharges dito, no? So very common na siya in terms of abdominal abscess ang kanang amoebic abscess or liver abscess na siya, kay usually sa liver na siya magpundo, no? So balik sa imong doktor, sir, ma'am, para ma-ultrasound na balik, no? Kung unsa ba na, fluid ba gyud na siya or bukol na gyud na siya nga mass or tumor ana ba.
1: Salamat kay Dok, no, sa imong advice ni Sir Robin.
2: So basin kinahanglan na siya ultrasound or CT scan of the whole abdomen.
1: So karon Dok, kay taga dipolog na siya, pwede po siya makikita ani mo Dok, no?
2: Or direct pwede, na lang siya. Pwede siya mo direct siguro sa gastro or katong akong ingon is sa doktor sa niyadaan.
1: Balik okay, kay taga dipolog naman siya. Okay, sa nga doktor niya ang nagkuan.
2: Sa una,
1: okay. So, mo to advice si Dr. Animo Sir Robin. Thank you so much, tanan, nga mga nagpadala sa ilang mga messages dari sa atong hotline o dari po sa ato ang Facebook sa account ni Dr. Choi. Thank you kaninyong tanan, labi na ni-join mo sa atong programa. No, dayon. Hanto na buta sa sunod na episode. Hinaot nga na agihapon ka mo, magapamati ka na to, no? Para makapadala sa inyong mga messages, sa inyo mga problema, and then sa mga katong mga pictures, like sige pagpadala nila Dok, no? Nga mga results sa ilang laboratories, no? Para sa atong nainangayo o picture, para vitamins sa ilang baby, o kuban pa nga mga request. I-message lang ninyo guys, ha? Thank you so much. Og sa ngalan ni Kuya Franz, kini ang iyong higala nga si Buttercup, nga always magpahinumdom. Prevention is better than cure, and is always cheaper than cure.
2: Yes, og kani si Doc Choi nangayingon nga God is still the best doctor, and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Heart FM Time. It is now 2:39. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Si Ruby Rose po.
3: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
4: Aklan po.
3: Aklan, okay. Kayo po ilang taon na?
4: 53 po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog, tapos hindi po ako makakupo. Operan ako sa bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, kinapunan, nakapuko po ako. Tsaka po ang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Heart FM Kagendi Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. 3 minuto bago mag-alas 3 ng hapon. Thank God sa magandang weather. Ang daming dapat ipagpasalamat. Ako din, malaki ang pasalamat ko sa inyo for joining me all throughout the program. Dagang salamat. And tomorrow will be another day, another moment with you. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga para sa Music from the Heart. At huwag kalilimutan ang weekday afternoon show natin ng Dear Heart. Abangan bukas ha, yung mga fans, hindi lang fans, mga gusto manood ng concert ng O Caraga. Alam nyo naman, basta may concert, di ba? Padayon sa pagpaminaw because you know, surprise ha. Huwag dapat paminaw sa queue. Yun lang yung tip ko. Alam nyo na yan, oi. Tickets will be given away starting tomorrow. That's why you better be ready for that. And yeah, you better be ready as well because Harvey Stone, siya na po ang susunod, taking over para sa Heart Afternoon Drive. Spread love and advirus and be kind in all days and in always. Yes, please. Manatiling nakatutok dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. George out, say bye.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: May bagong mamumuno sa Police sa Regional Office 10 o PRO 10 matapos italaga si Police Brigadier General Augusto Babagay Jr. bilang bagong Regional Director ng Tanggapan. Papalitan ni Babagay si Police Brigadier General Aaron Mandia na kasalukuyan nagsisilbing Acting Regional Director ng PRO 10. Bahagi na ito ng pagtatalaga sa mga pagbabagong isinasagawa sa pamunuan ng Philippine National Police. Sa kanyang bagong tungkulin, inaasahan tututukan ni Babagay ang pagpapatupad ng mga programa at operasyon ng PRO 10 para sa pagpapanatili ng seguridad ang kapayapaan sa mga lalawigan at lungsod ng Northern Mindanao. Sa ngayon, hinihintay pa ang karagdagang detalye hinggil sa kanyang formal na pag-upo bilang bagong Regional Director. Ito po, Sinel Arsiaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: was brought to us by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na! Saved my
1: heart
0: from the fate
1: of OP. Heart
2: 93.7. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buoan, Bataan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
3: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa Coffee Corn. So ang resulta ani is, kada adlaw ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
2: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
3: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
4: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
5: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bakha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin o gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs Information and Assistance.
6: Radio with Heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 3:29 ang oras natin, sweethearts. And time check brought to us by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. And also brought to us by Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Magandang hapon once again. Welcome sa ating programang Heart Afternoon Drive. Siyempre, Monday afternoon ngayon. Nako, malapit na magtapos yung araw natin, ha. Parang napakabilis naman ng holiday. Anyway, we still have few more hours left. Diba? Sulitin na natin. Ano ba yung mga merienda natin ngayon? Magandang hapon sa iyo. Higop-higop lang ng kape. Nako, ang sarap naman yan. Nako, diba? Pwede pa share. Yung mga kumakain ngayon dyan ng ano ba yun? Binignit. Kasing init ng panahon. Sarap naman, diba? Shoutout din sa mga nag-memerienda natin dyan po sa... Of course, yung painitan section natin dyan sa May Kogon. At dito rin sa May Carmen Market. Magandang hapon po sa inyong lahat, ha. At saka, eto na, batiin na natin, ha. Happy listening kay Sir Afro Nuwayan. Of course, kay Marifel. Eto si Marifel. Ang sarap ng pagkain niya, yung snacks niya. Baked malunggay puto with cheese. Ang sarap naman, di ba? Tapos malamig na lemon juice. Nako, napaka-healthy naman. Shoutout daw sa Team Turok Botoy. Happy listening po sa inyo. And also, hi na din kay, sino to? Kay Soy T. Domo. And of course, ating mga winners natin kanina. Nag-claim na sila ng kanilang bigas dito, ha. Happy listening sa... Threads and, tama ba yun? Threads and Screen. Oh, Screen and Threads Tailoring. Ay kay Sir Dindo de la Rita. Happy listening. And of course, mga kasamahan niyang mga sastre dyan. Happy listening po sa inyong lahat. Anyway, oras natin. 3:31 po ng hapon. Para po sa inyong mga pabate. 0917-1579-927 at 0961-892-4927. Ay, bukas pa pala tayo mamimigay ng ticket, ha. Muli, bukas, para po sa ating concert. Ngayon na pong Linggo, Okaraga. Kaya kita-kits tayo, ha. Yung mga sweethearts natin na gustong manood, ako, all you've got to do is makinig lang. Tumawag at manalo ng libreng tickets. Dito lang yan sa Heart FM 92.7. Alright? Anyway, meron pa palang batiin ko, ha, yung ating mga Orozco minibus. Ha. Oh, happy listening sa kanyang mga kauban. That's coming from Roxanne Rebajado. Alright? 32 minutes after 3. Magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Heart.
1: Excellent health, excellent life. EXL Coffee Mix 17 in 1. Ito ay kape na gawa sa native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Meron ding brown sugar at non-dairy creamer. Siksik ito sa vitamina, minerals, protein, at fiber para sa malinis at marusog na digestive system. Vegan ito at gluten-free. Switch to a healthier alternative. Switch to EXL Coffee Mix 17-in-1. Excellent health, excellent life sa EXL Laman. Magabuhay!
2: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron maka-apil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno. Ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:45 ang oras natin, sweethearts. And that was Tyler with Chanel. And that song was brought to us by Pay Online, Zacto Payments, secure checkouts with GCash Pay Online. Mayor Miles, mayong hapon sa imo. Oh. Ayon nagbalinsla ang stasyon. Happy, happy listening po sa inyo ha, sa ating mga sweeters ngayon dyan sa may kamamanan. Lola Amy, mayong hapon. And of course, the rest of the BBQ family. Oh, diba? Happy, happy listening sa inyo ha. Happy, happy listening once again sa ating mga sweethearts, sa lahat ng ating mga sastre dyan sa may screen and threads tailoring. Kay Sir Dindo De La Rita, happy, happy listening po sa inyo ha. And of course, some Pearl Travelers, Garage and Ceramic Coating, kay Sir Ron. And also, hi din kay Kenneth, kay Bernard, mayong-mayong hapon sa inyo ha. Josie Fernandez, chooks to go, tumasako. Happy, happy listening po sa inyo. And of course, ang ating sweethearts dyan sa may Regency Ipunan, si Ma'am Rose Baranda. Happy, happy listening ha. Saka sa lahat ng crew ng Shrimp Ellie, happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga nag-enjoy ngayon sa kanilang snacks dyan sa may Bukidnon, Sir Eddie Kinia. Happy, happy listening sa saan ba yan ha? Sa may Noisky Food House. At, oy, maraming salamat Maripel in advance ha. Regards na lang kay Doki, yung mga pretty Doki natin dyan sa kanilang clinic. Infinity Smile ba yun, Maripel, di ba? Tama, happy, happy listening po sa inyo ha. 3:47 na pong oras natin. Ako'y magbabalik pa with the music from Lee John. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: 93.7. This is Heart FM.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, purified ice. Ang ice na siguradong ligtas at

0: 4:13 ang oras natin, sweethearts. Time Check brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. At kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Final hour na po ng programa nating Heart Afternoon Drive. Anyway, happy listening kay Kuya Noel and also sa kanyang mga kasaman, ha. Kay Mom Emily, happy listening sa inyo, ha. Galing talaga sila ng bakasyon, ha. Diba? Oh, at least kapunta sila ng club area. Ang saya-saya naman. Happy listening sa inyo. And of course, ang ating sastre once again, ha. Eto sa may screen and threads. Gapaminaw sa Heart FM. Happy listening po sa inyo, ha. And of course, nakapunta dito kanina si Sir Dindo de la Rita. Happy listening po sa inyo. Joseph Ranara, mayong hapon. Maulan na hapon dyan sa imo. Bundak lang kadali, Joseph. Wala na dayon, ha. And also, hi din kay Mommy Elaine Gales, Barangay 17, Burgos del Pilar. Ang ating mga sweethearts dyan sa may Barangay Consolacion. Shout out po sa inyong lahat. And of course, yung mga sweethearts natin sa may Puntod at saka dito sa may Makabalan, ha. Mayong hapon po sa inyo, ha. 4:15 na po ang oras natin. Babalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: 93.7.
3: Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am, o taga-asa ka?
4: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
3: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
4: Labad dyan ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick, so akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa Coffee Corn, so ang resulta ani is, kada adlaw dyan ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, magdala pag cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
3: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
4: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
3: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
5: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-appeal, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Boginoon. Oras natin, sweethearts, 30 minutes after 4 o'clock. And that song was brought to us by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Happy, happy listening kay Alma Quizon dyan sa may Villanueva, Misamis Oriental. Happy, happy listening din sa family circle daw. Circle of Life ni Mommy Marilyn, ha? Dyan sa may Carmen. Hi kay Kring Kring, kay Tupper, kay Titon, kay Chini, Cassie and Lucas. And of course, last but not the least, to H&M. Happy, happy listening sa imo, Mami. Ha? Maayong hapon sa imo. Ha? And of course, ang ating mga sweethearts na nakikinig sa atin dyan sa may Barangay Kauswagan. Happy, happy listening po sa inyong lahat, ha? Sa may NHA Kauswagan at dito rin sa may Kapisnon. Oh, happy, happy listening kay Miriam Acera. At ang ating sweethearts din dyan sa may Jandorf Baraopol. Ha? Si Ma'am Janice Moralde. Araw-araw din yan nakikinig dito sa Heart FM. Alright? O siya, check na natin kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Of course, makakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Tanggapin natin ang report ni HPG J. Tudes Tagalog of RRJ Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya J. Kumusta pong traffic natin ngayon?
2: Magandang hapon din sa iyo, Harvest Snow. Magandang hapon, sweethearts. Palagayan na traffic na tayo ngayon dito sa bahagi ng Kugon. Medyo may kaluwaga pa naman ng bahagi ng Kugon. Aliban lang dyan sa Rowai Street. Yan, medyo ano dyan, nag-build up ng konti dyan. Okay naman, mga kalusot naman, dire-diretso papuntang Jair Borja hanggang sa pakalipo ko sa Bailey Street. Okay naman ang Bailey Street, ang pakaluwag ng Bailey Street palabas ng Claro M. Recto. At dyan naman sa crossing ng Claro M. Recto, patawid naman sa likuan, build up ng kote, pero okay naman, passable naman lahat ng mga kasada hanggang sa patpunta kami doon sa Puntod area.
0: Alright, maraming...
2: At shout out to mga HPG Day, at is Jerry, Joseph, and Noel.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kasada ng aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, J. Tagalog Goods, ng RRJ Taxi, ng Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin. Heart 92.7.
3: Ako po si Lupa Lee.
4: 93.7 EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
5: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus, guaranteed you never get disappointed.
6: Excellent health, excellent life sa EXL
7: Makabuhay.
8: With heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
11: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
10: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidun. 4:44 na po ng hapon, oras natin. And anyway, that song was brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No end to stop. Email responsiblegaming@badgore.com. Eto na po ang ating The Prize is Rise Overload. Muling ikot na po ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng winner para po sa ating last draw ngayong araw na to, ha. Eto na, ha. Dito tayo tumapad sa mga drivers. Bunot na tayo dito. At ang nabunot natin ay isang taxi driver. Pangalan ng kanyang unit ay A2AM Taxi. Alright. A2SOM Taxi. Eto, congratulations, ha, kay Tetax Lopez. Tetax Lopez ng A2SAM Taxi. Congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. At syempre, yung mga winners natin kanina, ha? April Rose Ugat ng Barangay Balulang, kay Jenna Jane Cristiana Raicites ng Barangay Carmen dyan po sa May Ilaya. At saka kay Wayne Billiona ng Barangay Gusa Mega Heights Phase 2. Congratulations sa inyo, sweethearts. Huwag lang kalimutan magdala po ng inyong ID. Pumunta lang sa aming stasyon. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. 4:46 na po ng hapon. Ako'y magbabalik pa with the music from over October. Dito pa rin yan sa Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart
1: 93.7. Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
1: Ay, naka-anim na po akong boxes. Pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon, ako, mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
8: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
7: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
8: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
9: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
7: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
10: We got you!
7: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload! Overload? Tama! Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload! The price

8 minutes to go before hitting 5 o'clock. It's bye time for me. Maraming salamat ha sa dalawang oras na pagsasama natin. Bukas ako yung gigising sa inyo. Depende kung sino yung unang gigising sa atin. Bukas ha, 6 to 9 o'clock para sa Heart Morning Drive. Of course, sa hapon naman yung Heart Afternoon Drive natin ha. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Okay na ipangutan ng mga pininga. Naka-experience ba ka nga nawala na imuhang kalintura, mibalik na ang imuhang gana sa kaon, pero ang imuhang lawas, ang imong lawas medyo kusgan-kusgan na, uni ang gunahon na ka mga pininga nga okay na ka. Pero suddenly, panahon nga musturya ka, mukatol imong tutunlan, mag-ubo-ubo ka. Napagihapon ang sagoy-soy sa tong ubo na to. Pagsulod nimo sa bugnaw kay nga kwarto, sakyanan, mukatawa ka, muubo ka. Makasimhot lang ka og mga isog kay nga perfume, muubo ka. Inig kagabi eh, kung mo sulay nakagtulog, musugod na pag-ubo. Then makunahon na tadayon, napa ba ko infection dok? Nga ano magsigi pa man kog ubo dok? Wa naman kog ikalintura. Usa may hinungdan ana mga pinanggam. Usa sa mga hinungdan ana, labi na human niagi kag viral respiratory infections. Ang infection mo improve una. Ibig sabihin, maokay na kasi mo infection. Pero ang imuhang mga lining o mga sensory nerves sa imuhang respiratory tract, magpabilin gihapon na siyang iritado o usahay sensitibo. Panahon nga naapang infection, viral infection, respiratory viral infection, ang mga pagpanghubag nakapaapekta na diha sa imuhang ilong, tutunlan, voice box o sa tuwang bronchial airways, kaning breathing tubes nga padulong sa tuwang mga baga. Ang atong immune system mo release na siyang substance nga mutabang pag-away sa infection. Gitawag na sila mga chemical messengers para mo fight sa virus o mo coordinate sa inflammation. Like prostaglandins, histamine, interferons, cytokines. Useful ning mga kininga mga substance pero makakause sila sa atong lining sa atong ilong, tutunlan, voice box, and airways nga mahimong sensitibo. Ang mga blood vessels, mga kaugatan, mas mo-widen. Ang mga tissues na to diha maghubag. Ang mucus production mas mo increase. Ang mga sensory nerves mahimong sayon kaayo nga ma-trigger. So bisan nga wala na kalintura, ni okay na imong kusog, gana na imong kaon, lamin na imong tulog, pero ang imong mga lining nga giagian sa mga inflammation ani mga chemical messengers magpabiling sensitibo o irritated. Mao na nga bisag okay na unta ka pero kada storya nimo mag-ubo-ubo paghihapon ka. Wala na kay kalintura, gana na imong kaon, ngano mag-ubo-ubo pa ka. Mao na makayunta nga napa ba ko infection dok? Okay, wala na infection pero irritated na lang. Agi na lang sa gyera ang nahitabo. So ang imuha, more tulog, more insaktong sustansya, likayi ang mga makapatrigger pa sa mga inflammasyon sama sa soft drinks, kulag tulog, stress, more water pinangga, kumahimo sa iyo matulog para nga mas ang mga inflammasyon, mga iritasyon, dali maulian. Speaking of tulog or sleep mga pinangga, panahon ta matulog, labi na ha, calling ni sa mga pasyente, nga mga senior, labi na po sa mga batan-on, labi na sa mga bata pa. Basta mo storya gani ta, unya mag-ubo-ubo pa, bisag wa nagikalintura, bisag abtik na, gana na ang kaon, pero kada storya mo katol gihapon tutunlan, but pa sa but, kailangan gihapon og more pahulay. Labi na sa gabi more sayo nga pagkatulog. Ang pagkatulog, wala na siya nagpasabot nga wala kay gihimo. While matulog ta, ang atuang lawas, grabe gihapon ka, aktibo gihapon na. Unsa nga klase nga pagka-active, ang daghang pagka-repair, pag-ayo, labi na po ang pag-regulate nga mahimong mabalance ang mga sistema nato sa lawas, ma-organize na siya panahon sa pagkatulog. Pag kulang kag permintig tulog, ang imuha di ay immune system na i-certain sa imong immune system overactive, oversensitive o sa niana kining cytokines, mga small protein messengers na siya nga ginagamit na siya sa imong immune system. Ang cytokines mutabang na siya pag-coordinate sa inflammation o sa immune defense. Pwede na siya magiging overactive. Bisag nga okay na ka, mukalit lang kag ubo-ubo pinaga. Ngano man, sensitive pa mga pinangga ang atuang mga nerve endings diha sa atuang mga tutunlan. Tungod na sa gihimo ni virus, gipahimo niyang over mo react. Mogi na siya sa post-infectious tissue sensitivity, over mo react. So kanang atuang epithelium or kanang mga top layer of cells sa atuang mga tutunlan mga pinangga nga na damage or nagiging siyang sensitive, nagiging mo overreact siya tungod sa gihimo ni virus or bacteria panahon nga nagka-fever ka, ma-repair na siya panahon sa insakto gyud nga tulog. Mo nang it takes time. Insakto yung tulog. Kay during sa tong pagtulog, ang ato ang lawas mo undergo na siya sa cell regeneration. Mo pagawas ang atong lawas og human growth hormone. Og kini nga mga hormone mo pa speed up siya sa protein synthesis og cell division nga maka-rebuild ang imuhang mga damage dito nga mga cells dito sa imong tutunlan nga mo hinungdan nga magkatul ang imuhang tutunlan, magstorya ka, moubo ka tungod kay sensitive ang atong mga nerve endings di nga bahina tungod sa niagi nga mga virus or kalintura nimo caused by virus. So during sa pagtulog, insakto nga pagkatulog, kanabi itong pagmata ni mugaan kayo, may nahinay na dito, kung ban gani, paspas maka-rebuild ang protective tissue barrier diha mga pinaga. Hinumduman na to ha, panahon nga kulang kagtulog, maglisod kagtulog, na dili po ka magdisiplina nga mo insaktog tulog, labi na pagkagabi, ang ato ang central nervous system mahimo siyang hyper-reactive. Mauna nga, pag mag-hyperreactive ang ato ang central nervous system. Ang ato ang mga nerve diha sa ato ang tutunlan mga pinangga. Even mga ginagmay lang nga mga air movement makapakatol na sa iyaha, no? Ang hinungdan, kulag tulog. Mabitaw bisan sa ni mo inom og daghan tambal mga supplements pero kulang kag tulog, wala kay disiplina kay sa pagtulog kaayo. Dili ka kabalo mo kwinta sa tulog. Maglisod jud kag ulian binangga. Kadungog mo nang ay tulog na gyud ay kinahanglan nimo. Bisan sa ni mo daghan inom tambal, hala hutoy gihapon. Ay tulog na gyud na. Pahulay na gyud ang imong kinahanglan. O ayan ha.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: It's El Maguay.
2: Basta healthy, happy!
0: Mga pinangga, sa mga katulkang tutunlan ha, pwede mo magamit. Pwede ta magamit og mga kalabo nga dahon, oregano leaves. Tungod kayong oregano, na siya'y carvacrol o thymol. Mauna siya mga natural antimicrobial o anti-inflammatory properties nga mutabang sa pagpanam, pagpabanhod sa mga na-irritate na ito ng mga tutunlan. O niya iyang isuppress ang mga kanabitong saguysoy, muhutoy juga nga ubo. So pwede nimo usapon ang dahon sa oregano or kalabo. Usapon lang nimo, hugasan taman, usapon nimo. Bahala ginagmay, bahala kusi-kusi lang ang kadaghan. Di gyud kinahanglan or dili necessary nga muhurot jud og isa ka isa bitaw gyud ka dahon or daghanong dahon. Kusi-kusi lang kaon-kaono nimo. Ingkit-ingkito nimo ginagmay. Nya pwede nimo ra siya isabay sa mga kanang lemon, yellow para humot siya kay na daghan pud baya no sa tuang nga murag langtuhan og kalabo. Sabay pud mga pinangga, kailan mo ng mulberry leaves, dahon nga mulberry. rich in flavonoids and antioxidants. Pwede nimo na siya usapon yung dahon, pwede po nimo siya lagaon, sabay nimo siya sa oregano leaves or katong dahon sa kalabo. Tungod kay ang iyang mga dahon mo act na siya as mild astringent. So temporary, makatabang siya sa pagpa, kalma sa mga irritated nga mga mucous membranes sa ato ang mga tutunlan nga mo hinungdan nga magsigig hutoy-hutoy kada storya nato mag-ubo-ubo ta. Mao ni man pagkaon nga dapat ni mulikayan kung nagakatulpa ang imuhang tutunlan. Mga chips, kasi hilig pag mukaon diri mga chips, mga chichiria, mga crackers, even mga gulay ha, mga hilaw nga gulay like carrots, celery, bawal muna yan. Ini nga mga gulay nga sagapsap hilaw, kinahanglan lutuon, pahumukon, importante humok gyud basta na kay katul-katul nga tutunlan. Obserbaran nimo ni kining mga orange, lemon, kamatis, tan-aw nimo gani nga murag mo trigger man ang hutoy pag mukaon kaniini, tangtangasan na siya tungod kay mga high acid na siya nga mga pagkaon, mukos na siya og burning sensation, makapa-irritate na siya mga pininga. So balikon nako to ha, ang katong mulberry o kalabo, makatabang to ha, lagaon to nimo pinangga. Unya ang kalabo, bahala ayat to nimo ilunod pag humanan nimo laga ang dahon sa mulberry nga dahon. Kisa man kawa ila direk mulberry pinangga, daghan mo mga tanom di ha, hala paraghanan ninyo na. No? Kaya ang prutas po na nindot po na siya kaon-kauno na to ang iyang prutas na niya. Bantay po ha, kanang pagmakaon, ito kag Bombay o ahos o niya mo trigger hinoon ang imuhang katul sa tunlan at uasan na siyang i-stop muna ang kanang mga ahos o Bombay. Ato ning ginarecommend sa uban nga mga lectures nga okay ni siya, makatabang po ni siya sa mga ubo-ubo. Pero naay mga certain manggod nga mga scenario or mga situation nga makapa-worse po ni siya. Pwede po makapa-irritate sa lining sa tuang mga throat or mga tutunlan na to mga pinangga. Gatas, sayan, mga biscuits, mga pagkaon nga, rich kay siya gatas, makapalapot siya ang ganang gatas, no? Mubayin mangod siya sa mga laway na to, unya, mas mo feel taog much thicker, no? Mas mo lapot, so mupa-increase sa irritation sa to ang mga tutunlan. So i-avoid na to mga heavy creams, mga whole milk, mga cheese, ayan ha, bawal ang mga cheese, mga pinangga sa mga nagasagoysoy or nagakatulgi hapon ang mga tutunlan, bawal ang cheese muna. High amounts of refined sugar, makapromote po siya og systemic inflammation o pwede siya makapa-temporary, makapaluya sa tong immune system o din na hinun kaayo maka-fight sa mga labi na kung naapay viral infection, no? So, i-avoid na to ang mga candy, mga pastries, mga heavily sweetened sodas, mga processed junk food. Iwas muna tayo dyan, mga pinangga. Ang pag-inom o nasubrahan po nga init, nga mga tsaa, init nga mga ilimnon, init nga mga tubig, hot tea, scuff, kape, nga init kaayo, bantayan po kay makapa thermal, minor thermal burns po na siya. So, mukos po na siya hinoon more sa mga sakit sa tutunlan o pagpanghubag sa tutunlan o niya mupa-irritate gihapon sa tuang mga lining sa tuang mga tutunlan. Ayo galimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang ta og stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Gi-research kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaa po na siya'y Andrographolide. Gitunaan tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C o B-complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active, and healthier life. Labi na sa mga banhod o kamot ha, sakit o banhod ng mga tikod, hawoy ng mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na o EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to o EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kon magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching, og pagligog dagat mga pinangga.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy!

0: Electrosureka.
1: Hoy, nakainom na ba mo? Nakatake na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala o do naman pipila ra o do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay itang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mauna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na na, nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay ang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag. Sa udto unya before you sleep inig kagabi para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imo mga suking butika. Bisitahan na pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto kana to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Kaya, EXL Makabuhay.
6: Basta healthy, happy.
7: Pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinangga, labi na sa mga tag-as kag BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, og taas kag risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto og dalita maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani, mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, 2 to 3 kapsula, bisag 2, mawala na mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus herbal capsule mga pinanga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pagani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pagani, i-diabetics patagani mga pinanga, unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duol ta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton, nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon, para maangkon nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. Kitang tanan mga pinangga nagkinahanglan og gusto gitag resulta sa tong mga pangandoy. Mga gihuna-huna nato, gusto gitag resulta mga pinangga. Resulta diya sa kahimsog sa panglawas, resulta diya sa relasyon, resulta sa tuang mga pangandoy sa itong mga panginabuhian, mga career na to. Pero kining tanan nga mga resulta, magikan yun na siya sa atong mga hunahuna. Og na yung mga hunahuna nga dili healthy mga pinangga. Mauna ang atong hunahuna, importante nga atong pakaunon na siya intentionally. Dapat kabalutaon sa isulod sa atong mga hunahuna pod. Kita ang mamili unsa ato ang basahon, unsa ato ang paminawon, unsa atong tanawon. Hinumduman nato nga daghantang mga butang di nato makontrolar, pero hinumduman po nato nga naagutay butang nga makontrol pod matag adlaw. Mao na ang atong healthy thoughts, ang atong hunahuna kinahanglan naagutay direction, right direction. Unya pag once manggod, magsugod ang hunahuna, musunod dayon diha ang pagtinguha, desire. Diya mo sugod ang atong hunahuna nga moingon ta nganuman kini. Nganuman gyud siya. Ang ato adi ay himsog nga hunahuna, healthy thought. Mahimo siyang ligon, kusgan kon mokonektado siya sa katuyuan. Naasay purpose mga pinaga. Motinguha ka, mo desire ka. Pananglitan gusto ka og himsog nga panglawas tungod naday mga pangatarungan, katuyuan. Nganuman, tungod kay gusto ko nga dili ko dali kapuyon sa akong trabaho. Makaserve ko, ma-enjoy na akong family. Unya, mas meaningful ang akong kinabuhi kung himsog ko. Nanatay pangatarungan, nanatay tinguha. Desisyon na lang dayon sunod pinangga. Ang atong gusto, ato nang himoon. Ang I want, himoon na natong I will. I want to become healthier. Dapat ingno na nato. Today, I will do something for my health. Musunod dayon diha ang pagplano na dayon. Human nga naka-decide ka, magplano ka. After breakfast, planohon ni mo nga kinahanglan, uy, mulakaw ko dayon. Dili ko maglingkod-lingkod human og kaon. Dapat na ako'y 15 minutos nga baklay-baklay, gikan ko nag-breakfast. Nganong daghamang gipang diabetes karon, nganong daghamang gipang arthritis, nganong daghan man gipang high blood. Tungod sa kulang og ehersisyo. Every time nakaplano ta mga pinangga, mas ang ato ang action na ay direction. Tungod kay naatay plano. Then an action nato mga pinangga. Importante kaayo ang pagpadayon, ang pag-learn o ang pag-adjust. Persistence. Kinahanglan na ay persistence. Persistent ka dapat. Pwede ka ma-miss nimo ang pila ka mga adlaw, ang mga plano mo fail, unexpected problem mahitabo. Pero ang pagpadayon, wala ni nagpasabot nga imong balik-balikon og buhat ang usa ka mga butang o ang mga butang nga dili epektibo, dili epektibo, wala nag-work. But pasabot ang pagpadayon, ang pagka-persistent na ito pinangga, kinahanglan ang ato ang lihok na ay pag-evaluate, na ay pag-cut-on, mo learn ta, na apod tay pag-adjust, unya pagbuhat pag-usab. Pag naata niini mga pinangga, makita nato ang resulta nga, honest good nga resulta pinangga. Unsay nausab, unsay epektibo, asay nag-work, asa ang wa mag-work, ug unsa pod ang ako ang natun-an. Hinumduman nato ang kahimsog sa panglawas, ang atong relasyon, ang atong mga goal in life, ang atong mga career, importante kung natay mga resulta nga makita sa tong ginahimo sa tong mga huna-huna, kinahanglan na ipamalandong, na i-reflection. Kay every time mamalandong ta, diha mo resulta ang maayong panghuna-huna. Hinumduman na ito, nagsugod ni tanan sa panghuna-huna, mga pinangga. Pero kung wala tay pamalandong, walay maayong panghuna-huna, mga pinangga. Proverbs 23, verse 7, nagsulti, "For as he thinketh in his heart, so is he." Kung unsa ang imong gihuna-huna sa imong kasing-kasing, mao ikaw kana. Mao na nga likayan nato nga maigo ta sa kasabihan nga huna-huna ray dako nato.
6: Basta healthy, happy.
7: May kasabihan. Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. Basta mabutang stong huna-huna o ni atong tuuhan, maabot na to na pinangga. Maabot na to ang kahimsog sa panglawas, maabot na to ang kaayuhan sa tong mga hopeless na nga mga balatian, maabot usab na to mga pinangga ang usa ka maayong relasyon nga malinawon o happy mga pinangga. Hinumduman na to nga ang panghuna-huna, dili na siya magic, kundili ang panghuna-huna nga mo resulta sa desire, decision, plan, action, persistence, and result. Ang maayong pangunahuna muhatag na tog direksyon. Ang tinguha muhatag og motivation. Ang decision muhatag na tog commitment. Ang pagplano muhatag na to og agianan. Ang action muhimo og paglihok. Ang persistence, ang pagpadayon mupahimo na to nga makapadayon ta bisag lisod kayo. And eventually mao ni siya muproduce og resulta mga pinangga. But above all, submit your plans to God. The Bible says, mga pinangga, sa Proverbs 16 verse 3, "Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established." Sagad ang kalampusan, ang success, mga pinangga. Gitukod siya sa mga ordinaryo lang nga mga adlaw, nga puno sa mga purposeful decisions, faithful action, and persistence. Muna importante kaayo ang paghunahuna nga wisely, ang pagtinguha nga maayo, o ang pag-decide yun nga may kaisog pinangga. Di ka mahadlok, careful nga nagplano, o nagalihok faithfully, o nagapadayon patiently. Then trust God with the results. This is Doc Bri Palangi, magaingon ang grasya galinaw sa Dios, mananatong tanan, o magaayo sa tanan natong mga balatian. Dalay gunan Dios.
6: Basta healthy, happy!
0: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26294-0 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:18.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:31.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nasa Ija 48, Barangay Sambulawan, Mijaya, North Cavato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan magkanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka,
4: nagtagpuan
3: po ikaw. Bumigay sa akin ang pag-asa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa 3 distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:45.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa inyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwilahan, kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:34.
1: Alam niyo ba kung anong trendy ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
7: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
7: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
6: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
7: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
6: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
7: Tumutulong mapababa ang risk
6: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
7: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
6: sa mga tinatamaan ng arthritis.
7: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
6: Tumutulong din na makontrol
7: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
6: Hepa A,
7: Hepa B,
6: pati na ang fatty liver.
7: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
6: Tumutulong din
7: magpababa ng timbang
6: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
7: Dito sa atin sa Quezon,
6: mabibili na
7: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
6: sa mga butika,
7: pharmacy,
6: drugstores,
7: tindahan
6: at mga grocery stores.
7: Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
7: R-I-S-E,
6: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Nasa kulay dilaw na karton.
6: Ugaliin din
7: ang pakikinig
6: ng programa
7: Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
8: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
9: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
6: Layunin
10: ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
11: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Sa Mandao po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating programa. Siyempre, hatid yan sa atin ng mga herbal na produktong gawa po naman sa Rice Brand. Itawag nyo na sa akin ang inyo pong mga kwento, mga katanungan dito po naman sa ating programa.

0: Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po, sino po sila?
1: Si Miranda po.
0: Ano pong pangalan?
1: Si Miranda.
0: Nanay, pakilakas-lakas po ng boses. Hindi ko po maintindihan.
1: Si Miranda po.
0: G.
1: Oo.
0: G.
1: Walang 35 million dito.
0: Taga saan po kayo, Nanay GG?
1: Escalante.
0: Negros Occidental. Okay po. Okay po, Nanay. Nanay GG, ilang taon na po kayo, Nanay GG?
1: 54.
0: Okay po. Umiinom na kayo ng ating rice coffee?
1: Oo, 2 buwan.
0: 2 buwan na. Opo.
1: Naubusan ng ano eh. Stock.
0: Naubusan ng stock po dyan sa inyo sa Escalante.
1: Oo.
0: Nalibot nyo na po ba?
1: Oo.
0: Nakalibot na kayo dyan sa mga butika?
1: Wala talaga. 25-in-1 lang ang hinahanap namin.
0: 25-in-1 yung hinahanap po ninyo. Wala po ng ating 25-in-1 dyan ngayon?
1: Wala.
0: Ah, okay. So,
1: sa Roy Pharmacy, wala.
0: Wala din po sa Roy Pharmacy. So,
1: 14-in-1 lang talaga.
0: 14-in-1 lang talaga yung meron dyan po sa Escalante. Ah, okay po. Escalante. Wait lang po, Nanay, ha. At Escalante. Wait lang, ha. Roy Anthony Pharmacy, wala po dyan sa public market? Naubusan din?
1: Oo, doon. Oo, public. Sa loob.
0: Sa loob ng public market. Wala po ng 25-in-1?
1: Wala talaga.
0: Okay. Wala din po sa AC Lumanog Pharmacy. Sa may public market din po yan?
1: Wala. Oo, AC, wala.
0: Opo. Yung T2JK Pharmacy...
1: Wala na po, matagal, wala.
0: Matagal na din, wala na.
1: So,
0: yung 25-in-1 ang wala po dyan sa inyo sa Negros?
1: Wala talaga.
0: Okay, yung 25-in-1, wala po ng ating...
1: Saka sabon,
0: wala din. Pagagalitan natin yung ating mga deliveries. Bakit hindi kayo nagdadala dito ng ano? Mm-mm. Nagagalit na si Nanay Gigi. Ha?
1: Like,
0: eh, hindi pa kayo nakatikim ng ating 25-in-1?
1: Hindi pa.
0: Wala pa kasi. Opo. Sige po, sasabihin po natin yan sa ating po naman mga deliveries. Pero yung ating 14-in-1 plus 1?
1: Okay.
0: Matagal na po kayong umiinom nun?
1: 2 months.
0: 2 months na. Ano po yung nakita po ninyong pagbabago simula nang uminom po kayo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1?
1: Pagtulog.
0: Okay na yung pagtulog po ninyo?
1: Tapos
0: yung
1: pag-ihi.
0: Oo. Okay na yung pag-ihi, yung pagtulog. Dati po, problema po ninyo yun.
1: Pagpupo, okay na. Minsan, 2, 3.
0: Oo.
1: Nakataas.
0: Okay. So ngayon, okay na po kayo. Okay na po yung mga bagay na yun. Yung pinaproblema nyo po dati, okay na ngayon, Nanay. Okay po. So, ang gusto niyo na ngayon, na matikman, na masimulan yung ating 25-in-1. Tama po yun. At wala pa po dyan ngayon sa mga butika dyan sa inyo.
1: Wala. Lang daw po mo nag-order.
0: Nag-order na, pero hindi pa rin na, Okay. Sige po. At hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries yan. Okay?
1: Sige po. Salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat. Thank you very much. Maraming salamat po.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan mga kaibigan. Itawag nyo na po yan dito po naman sa ating programa.

0: 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwede po ninyong tawagin dito po naman sa ating palatudunan. Here's another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy. Ako po si Flor Bumlarda ng Occidental Mindoro, sir.
0: Flor, opo, ng?
1: Ng Occidental Mindoro po.
0: Saan po kayo sa Occidental Mindoro, Nanay Flor?
1: Bali po sa San Jose po ako nagtatrabaho. Sa Rizal po ako nakatira.
0: Okay. Ilang taon na po si Nanay Flor?
1: 54 po.
0: 54. Umiinom na po ng rice coffee?
1: 54 po.
0: Tama po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Hindi po. Hindi pa po. Pero ang ilalapit ko sa'yo, Kuya Boy, yung aking alaga, si Mama Brenda Obligar. Kasi po, lagi pong sumasakit yung tuhod niya, tsaka hindi po siya makalakad ng maayos, lagi po siyang sumasikip ang dibdib. Ano po kayang rice coffee ang pwede sa kanya?
0: Ano po? Rice coffee po, Nanay. Yung pong rice coffee ang pwede po sa kanya. Kahit alin po doon sa ating rice coffee mix 14-in-1+1 at kahit po yung ating 25-in-1, kahit po pagsamahin
1: 25 in 1.
0: Opo, meron din po tayong 14-in-1+1.
1: Ay, ganun.
0: Okay. Alam mo na.
1: Opo.
0: Okay.
1: Opo.
0: Yun po yung mga pwede nating painumin sa kanya.
1: Ano po yun? Pati yung sakit ng balakang pwede po doon.
0: Opo, halos po sa lahat ng mga karamdaman po natin. Sa lahat po naman ng mga iniinda po nating karamdaman, available po yung kumbaga pwede po yung ating rice coffee.
1: Po yung alaga ko eh.
0: Tama po, mas maigi nga po na dapat umiinom.
1: Sa Alzheimer naman po nakakatanggal po.
0: Ganon din po, Nanay. Ganon din po. Halos po, sabi nga po natin, halos po sa lahat ng problema natin sa ating katawan ay natutulungan po ng ating rice coffee.
1: Yay! Thanks, God.
0: Okay po. Alam niyo na po ba nakabili na po kayo ng ating rice coffee? Hindi pa?
1: Hindi pa po. Pero ano po, yung mister ko po is nakagamit na po siya. Kaya alam niya na po yung
0: itsura.
1: Opo.
0: Yung kulay gintong dilaw na karton, dapat tama. Kulay gintong dilaw na karton, RISE yung spelling. Kasi yun yung dapat nating hanapin. Kasi sabi nga natin, pag nagkamali kasi tayo pagbili ng ating rice coffee, syempre, masasayang yung pera po natin. Kaya dapat po yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton, RISE, yung spelling, yun po yung ating rice coffee. Okay po?
1: Okay po. Salamat po, Kuya Boy.
0: Paiinumin nyo po yung alaga po ninyo, 2-3 sachet sa araw-araw.
1: Opo, sige po.
0: Okay po.
1: Salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: Po, Kuya Boy.
0: Balitaan niyo po ako, Nanay, ha? Nanay Flor.
1: Babalitaan ko po kayo. Kapag si... Pabibilhin ko na po ng rice coffee yung...

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating mga numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatong dunan. Itawag po ang inyo po naman mga kwento. Uy, napapakinggan tayo dyan sa radyo natin, Buwak Marinduque. Hello po sa inyong lahat. And also, dyan po sa FM Radio Kamsur, 94.5 FMR. And also, dyan po sa G Radio. Hello po sa inyong lahat, maraming salamat. G Radio San Miguel, tama? 102.9. Yung mga nakikinig po dyan sa atin, maraming salamat. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Johnny po.
0: Tatay Johnny. Tagasan po si Tatay Johnny.
1: Sa Lanao Norte.
0: Lanao del Norte. Okay po. Tatay Johnny, ilang taon na po?
1: 55.
0: Umiinom na po ng rice coffee si Tatay Johnny?
1: Opo.
0: Matagal na po ba?
1: Naka-anim na box lang.
0: Naka-anim na box na? Naka-anim na box na po kayo. Anim pa lang. Okay po. Naka-anim na box pa lang. Okay po. Tati Johnny, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, Tati Johnny?
1: Naririnig ko lang kasi sa radyo.
0: Naririnig niyo po sa radyo. Nung narinig niyo po ba sa radyo, Tatay Johnny, may iniindang karamdaman
1: yung
0: po kayo?
1: Yung benepisyo noon.
0: Ha?
1: Yung mga benepisyo niya na makukuha.
0: Oo. Opo, ano po yung mga... Ano po yung mga karamdaman ni Tatay Johnny?
1: Madami. Mga ulcer, kung ano-ano na, may... Ano?
0: Opo. Pero...
1: May...
0: Opo.
1: UTI pa.
0: Nung nagsimula po kayong uminom ng ating rice coffee, Tati Johnny, kumusta na yung pakiramdam po ninyo?
1: Medyo maganda naman yung ano, yung resulta.
0: Resulta, opo. Ay, very good po, Tati Johnny. At least po, opo, pinagpapatuloy niyo po ba yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Tati Johnny, hanggang ngayon?
1: Oo, pinagpatuloy kasi sa online mga online ako makakabili. Sabi mo, nandito sa lugar namin, pero hindi ko pa napuntahan doon sa, ano, sa Husaylan.
0: Okay po. Hindi pa po kayo nakakapunta doon?
1: Oh, pero malapit na yun.
0: Opo. So, doon na po kayo, sa susunod, doon na po kayo bibili ng ating rice coffee?
1: Oh, pag, ano, makakapunta doon.
0: Opo. Pag nakapunta po kayo doon.
1: Lahat na ba doon, nandun na yung nasabon at saka, no?
0: Yes po, tatay. Doon po sa nabanggit po natin. Nasabi ko na po ba sa inyo?
1: Narinig ko rin po.
0: Lanao. Teka lang po, ah. Lanao.
1: Oh, sa Isindi po.
0: Sa?
1: Sa Isindi.
0: Lanao del Norte. Opo. Okay po. So, alam nyo na po kung saan kayo makabibili noon, tatay?
1: Oh, kasi narinig ko din sa'yo. Sabi mo, doon sa Usaytan. Apo, pero hindi ko pa napuntahan.
0: Apo, sana po mapuntahan na po ninyo, tatay, para makapagsimula na po kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo nga, kasi kapag may ano ako, itry ko na lang doon para hindi na ako makapag-order ulit kung hindi mahal doon.
0: Tama po. Para hindi na sa online, di ba? Kasi sa online may shipping fee, online, may additional. Oo.
1: May additional. Pero depende naman sa ano. Nung nakakabili ako nung sa ano, Siape, nung una, 385 yun.
0: Ang isa?
1: Yung dalawang box, yung 20, 25 in one at saka 14.
0: Dalawa na po.
1: Oh, dalawang box yun.
0: Okay. So ngayon, dapat meron na po dyan sa inyo para dyan na po kayo sana bibili po ng ating rice coffee.

0: Tama.
1: Sinabi ko nga dito sa partner ko kung hindi mahal doon.
0: Sige po.
1: Masarap talaga yung 25 in 1.
0: Masarap yung 25 in 1. Tama po. At kaya sana po ay may pagpatuloy po ninyo at sana meron na talaga po dyan sa inyo ng adi po namang rice coffee. Tama po, tatay?
1: Yun na po. Kasi KWD kasi ako din mahirap talaga magpunta doon sa bilang bayan.
0: Opo. Bakit? Ano pong problema po ninyo sa katawan, tatay?
1: Tagal na. Hindi makakalakad. Mula pagkabata, ito na ako.
0: Hindi po kayo nakakalakad. Okay. Opo. So, dapat talaga, dyan na po sa inyo malapit yung atin po namang rice coffee, ano? Tama po, para hindi na... although sa ano naman, sa online naman, mas maganda dahil idadala po sa inyo sa bahay po ninyo mismo.
1: Arcade na lang.
0: Oo nga.
1: Pero paiba-iba kasi presyo.
0: Opo.
1: Noong nakabili ako doon sa TikTok, mahal-mahal. $4.58.
0: Tama po. Dalawang bag. Tama po. Sige po.
1: Kasi ako naman, nakatatlong order ako sa Siate kasi pang-apat na box na itong iniinom namin.
0: Tama po.
1: Nag-iwalong box na lahat yun kasi dalawa yung apat na 14 in 1 at saka apat na 22 in 1.
0: Tama po.
1: Doon ako nagagadaan sa 25 in 1 kasi kay masarap. Sakto yung tamis.
0: Sakto yung tamis. Tama po. Tama po, tatay. Tama po.
1: Yun na. Yung 14 in 1 kasi, bitin. Kasi, 16 lang yata yung ingredients nila. 16 grams lang. Maliit.
0: Tama.
1: Mabibitin ka kung dalawa kayo uminom.
0: Oo, kung dalawa kayong iinom. Kaya sa isang timplahan lang dapat po yung dapat isang timplahan lang po talaga. Bawat isa, isang sachet, dapat isang timplahan lang talaga.
1: Doon sa malaking baso na yung 25 in 1, hindi ito mabibitin. Tapos ito, masarap,
0: tama po.
1: Hindi nakakataw kasi walang load. Lagi lang ako nakikinig.
0: Yung ang epekto po noon halos pareho lang naman yung dalawang 'yon kaya walang lugi doon kasi napakasarap pa rin. Ha?
1: Hindi pala live yung oras mo sa gabi ng doon sa pinapakinggan ng radyo.
0: Anong istasyon po 'yon?
1: Nakalimo sa tenyo.
0: Ha?
1: Sa pagadian yun, sa 0.1076.3.
0: Baka po hindi po sila live, pero dapat po live dapat yan. Kasi mas maigi po. Oo.
1: Kung na akong nakatawag, hindi na akong tawag sa'yo, di, pagkatapos nila doon sa alas 7 media, tinawagan mo naman ako ng staff mo no, yung una kong subok. Oo.
0: Tama
1: kasi,
0: po.
1: Kasi, umpisa yun, tawag ako ng tawag, magre-ring lang palagi. Tapos, bakit kaya hindi sasagutin? Iba namang sumasagot. Minsan, mapuputol kasi mabibisi.
0: Mabibisi.
1: Sabi ko, iba siguro ng oras nito.
0: Tama po.
1: Kaya dito naman ako nag-disturbo sa mga alas 12. Hanggang sa naka-endit na lang ako, hindi rin ako sinasagot kahit wala akong monitor.
0: Opo. At least ngayon nakapag-usap tayo, tatay, di ba? Okay na.
1: Wala nga.
0: Di ba?
1: Oh, maminis ko din yung boses mo. Loko-loko din ako. Nag-disturbo.
0: Tama po. Maraming salamat po, tatay. At, opo.
1: Kaya ako magkapag-live dito hindi ko maririnig yung boses ko sa radyo.
0: Ngayon po naririnig po kayo sa ibang mga estasyon na live po. Yes.
1: Baka sa susunod na raw siguro, sa pag-uusap natin, baka malive na yun sa doon sa pinapakinggan namin na estasyon.
0: Tama. Baka po, tatay.
1: Yung maririnig ko kasi na tanghali, yun ang maririnig ko sa ting makikipit sa gabi.
0: Opo, opo. Sige po, tatay. No problem po. Okay po. Wala pong problema.
1: Kasi nung una kasi nagtanong ako, eh, sabi mo, doon sa Liga, sabi ko, ang layo-layo naman, mahal-mahal naman ang Pumasay. Tapos sa Lanao, maraming pariho din. Kung magtra-tricycle ka, 100 din ang pamasahe.
0: Tama.
1: Kung magbabas ka naman, bihira naman yung bus.
0: Oo.
1: Hindi ko kawawa yung, ano, sa online na lang ako kasi mahal-mahal yung Pumasay, pagkain pa.
0: Tama, tama po.
1: Ayaw na nga, naririnig ko, nandito na, kaso lang, hindi ako nakakasawag noon kasi walang load.
0: Walang load.
1: Ngayon naman ang mga kumbukubok. Nanggidisturbo kayo. Sabi ko, ako naman ang manggidisturbo. Yan, power ko ng tawag. Wala. Wala. Ah, sabi ko. Wala din. Hanggang sa naka-edit naman, mabigla ko, may sumawag. Tinatry ko na.
0: Opo.
1: Kasi parang huli ng number mo, eh, parang nanano ko din. Ah, sabi ko sila, siguro ito.
0: Opo. At least po ngayon.
1: Kasi iba ang ginagay po nga number.
0: Opo. At least ngayon, tatay, eh, nagkakausap na tayo.
1: Yun na nga, para maano ko din sa... May kaibigan din ako doon sa Luzon. Eh, naghanap din. Eh, kung sabi ko sa online ka maghanap kasi hindi mo mahanap dyan sa inyo.
0: Oo. Umiinom na din ang ating po ng mga rice coffee.
1: Mahal-mahal daw yung pagkabili niya. Bakit sabi ko sa akin, hindi.
0: Mm-mm.
1: Siguro, nakakamura siguro ako kasi alam na siguro nila na PWD. Kaya yun. Yung sa TikTok talaga, sobrang mahal.
0: Opo,
1: laking tubo.
0: Malaki talaga. Malaki yung, talaga. Kasi may shipping yung, fee. Oo.
1: Yung 25 in-1, magkano dyan sa inyo?
0: Ang SRP po ng ating 25-in-1 ay nagkakahalaga po ng 230 pesos lang per box.
1: Oo, natamang-sama talaga yung ano, yung sa pagkabili ko dito sa Siape.
0: Mm-mm.
1: O, kung may voucher ka talaga doon, kasi yung kapag kinakwenta yun, abot ng 425.
0: Mm-mm.
1: Yun, kung may voucher ka, kasi dalawa yun, yung tracking at saka sa tindahan. Di yun, nagkakahalaga na lang ng paiba-iba kasi.
0: Mm-mm.
1: Yung una, nagkakahalaga ng 385.
0: Mm-mm.
1: Yung huling pagkabili ko, 369 na lang.
0: Mm-mm. Nagkakaiba-iba?
1: Pero, magkakaiba. Mm-hmm. Tinalay ko naman yung na-isip ko ulit. Ganun din.
0: Mm-hmm.
1: Kasi iba-iba siguro tindahan.
0: Mm-hmm. Tama po.
1: Magiging 369 ulit kapag mag-order ako ulit. Pero noon, yun na nga, hanggang 7 araw yun.
0: Mm-hmm.
1: Kung walang bagyo.
0: Tama po. Sige po. Tatay, maraming salamat po, Tatay Johnny, ha. At sana po ay ipagpatuloy niyo po. Okay lang po. Okay lang po, Tatay Johnny. At least na ipaabot niyo po yung inyo po namang saloobin at syempre yung mga ginagawa po ninyo at marami kayong natutulungan, nakukwentuhan.
1: Sabi ko saan, yung nakikinig, sumubok na lang.
0: Tama po. Tama po, Tatay Johnny.
1: Walang namang mawawala.
0: Correct.
1: Pero masarap talaga yung 25 in 1 talaga.
0: Tama po.
1: Makakatulog na po ng ano.
0: Maimbing.
1: Tapos yung tiyan ko na kapag ano, medyo mapasok ka naman sa mga hangin, ma-update. Pero ngayon, hindi na ma-update.
0: Hindi na. Tama po. Very good po yung tatay. Sige po. Maraming salamat po, Tatay Johnny. Mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat po. Thank you very much, Tatay Johnny. Mabuhay po. Thank you.
1: Tapo.
0: Mga kaibigan, si Tatay Johnny ng Lanao del Norte. At wala na naman tayong oras, mga kaibigan. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At syempre, hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 93.7
2: Heart FM Time. It is now 8:06.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:20.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kinta, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:35.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jud na anak. Sinamang mo yung mga tao sa may magbebe, ay, anak ka babae, din na anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita yung may samong anak. Inay ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila, kag open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay declare sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
1: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:16. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Buhay.
2: Good news!
1: Kay gusto na mo na mas daghan pa
2: adunay tsansa
1: na mahimong milyonaryo.
2: Extended
1: ang ato
2: EXL Makabuhay Plus
1: Milyonaryo.
2: Kada usa kapag sa EXL mamahimong usa
1: ka raffle entry.
2: Simple lang ang pag-api,
1: pagkuha lang og selfie
2: o picture
1: sa EXL Makabuhay
2: Plus Capsule
1: o iyang resibo.
2: I-vote sa Facebook.
1: Lakip ang sunod ng mga detalye,
2: pangalan,
1: address
2: o ihulog sa mga selected drop boxes sa inyong mga suking mga butika.
1: Ang tanang entry
2: mo qualify sa atong grand draw
1: karong March 28, 2024.
2: May buhay sa Makabuhay.
3: Makabuhay.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health! Excellent life! EXL Magkabuhay Plus!
2: Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Labang
3: Makabuhay!
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekalidad nga page. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.5.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 6:30 yung oras natin, sweethearts. Magandang umaga sa inyo. Country brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Oy, September 1 na po, mga sweethearts. Welcome po sa ating bagong buwan. And of course, Bear Months na tayo. And andito na tayo, ha? Parang ano ba yung mga in-expect natin in the coming months and of course in the coming days? Nako, ang dami, di ba? Di na lang natin i-expect. That's ano ba? Feel na lang natin, experience na lang natin. Kasi the more na magplano ka, di ba? Parang hindi, walang mangyayari. Yun naman talaga ang realidad, di ba? But anyway, tuloy-tuloy po ang buhay natin ngayong umaga na to. And of course, second day sa a second day, I think since last week pa tayo, ha? Oh. Still sitting in for Jason Steele's show. I'm not stealing his show, pero at least tayo yung ang sarap kaya gumising sa umaga. Pero pero sa mga hindi morning person talaga dyan, parang pahirapan, di ba? Okay, good morning sa mga kakabangon lang. Yung mga amoy na amoy, ano pa, amoy-amoy liniment pa, ha? Good morning sa inyo, ating mga mommies, ang ating mga daddies. And of course, yung ating mga early risers, good morning to all of you. And welcome po sa ating programang Heart Morning Drive. Siyempre, sama-sama tayo hanggang las 9, ha? Para sa inyong mga pabati dyan, yung mga birthday greetings, 0917-1579-927 at 0961-897-0961-892-4927. Yun ang numbers natin, di ba? Happy listening sa ating mga drivers ngayon. And of course, yung mga kaibigan natin dyan sa Bukidnon, maayong buntag sa inyo, Maramag, Don Carlos, Quezon, at sa buong probinsya ng Bukidnon. Happy listening po sa inyo. At saka yung abot ng ating signal, ha, dyan din sa may Wao Lanao del Sur, good morning po sa inyong lahat. RV Stone here, sama-sama tayo, ha. Hanggang alas 9 po dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: I want Home of Filipino
3: 93.7. This is Heart FM.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Adi ka ba sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1, nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus, health and wellness for God's glory.
5: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang
7: Makabuhay!
8: Radio with heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Heart FM. This song is brought to us by Virginia Hot Dog.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 6:44 ang oras natin, sweethearts. Dua Lipa with Houdini. And that song was brought to us by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia. Oy, good morning. Happy, happy listening kay Marifel. Good morning sa imo, Marifel. Kumusta po yung gising natin? Busy na yung morning natin, ha? Especially sa mga mommies. Oh, sila yung nag-atiman sa ilang mga anak tuwing umaga talaga. Dapat alas 7 pa lang, getting ready for bed na, ha? Grabe, alas 7, ha? Oh, Mino, siguro mga alas 9 siguro. Kasi, Mamino, sapod mo sa heartlines ni George. Alright, anyway, good morning sa mga mommies natin, ha? O, kaninang madaling araw pa yun na nagising. And of course, yung mga daddies natin getting ready na para sa kanilang mga school bus, ha? O, good morning sa inyo. Tsaka may God bless your trip at tsaka pagpalaan kayo sa araw na ito, ha? Happy, happy listening sa ating mga taxi drivers natin, mga bus drivers, jeepney drivers, yung mga nasa biyahe ngayon. Pagpalain kayo sa inyong biyahe at sana mag-enjoy din kayo sa mga music natin dito sa Heart FM. Eto pa, good morning, happy, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan. Of course, ang ating ever loyal na mga BBQ family natin, ha? Good morning kay Roxanne Mancha, Lorimer Zacala, Wilma Osorno, Aiden kay Candy Ato, Mercy in Diamond Sueto, Nino Ansabel Bagtong, Marisa Duruin, Leila Ras, kay Lilia Susosco, Lorna Vismanos, Menard Tismo, Samuel Musqueda, at saka kay Charo Dumalagan of Maramag. Mommy Marilyn, good morning to you. And of course, good morning din kay Arabella, getting ready for school na. Oh, good morning to you, Arabella. Kailan ba balik yung swimming nyo, ha? At saka paki-hi na lang ako sa mga kasamahan nyo dun sa swimming team nyo, ha? At saka kay coach, oh, pagbutihin nyo mga anak. Arabella Pastries, maraming maraming salamat. Ang sarap, di ba? Anyway, oras natin, 6:46 na po. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart.
1: 93.7. This is Heart FM. Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am, o taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So, akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa Coffee Corn. So, ang resulta ani is, kada ano yun ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kamadal pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento, paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat nyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 7:14 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for a person 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No end to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Good morning, Sir Efren Owayan. Oh, isa to sa mga paborito kong sweethearts dyan sa may Malanang Upol. Owayan family, good morning to all of you. At syempre naman, batiin natin ng happy, happy listening si Arlene, si Kezaya, and Nestor Neri. Diyan po sa may Neri's Eatery. Ako, sarap kung kakain ngayon ng balbak, di ba? Hi din sa Agustin Cabala sa may cafeteria section, kay Ma'am Nanette Raniego and Bangyang family. Diyan din sa may mahogany section o sa may Carmen Market, ha? Mga suking-suki natin yan. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At syempre naman, yung mga punta ng school ng mga estudyante natin, ha? Mag-ingat kayo sa daan at sana make your parents proud, ha? Maningkamot lang yung tag-ayo. 7:15 na pong oras natin, sweethearts. More music pa rin dito sa ating programang Heart Morning Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay ka ay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot anis siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin 83 pisaron ni 73 na lang munang nilipay ko ani nga tungod aning capricorn mo ano siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapit pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 7:32 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by GCash. Pay online, sakto payment, secure checkouts with GCash Pay Online. And also brought to us by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na. Okay. Oy, good morning sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Upper Nazareth. Good morning at na maayong bungkag kay Sarah. Good morning to you, Sarah. Grabe katawa, Sarah. Oy. And hi din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may kamamanan, ha. Kay Ma'am Rosa Macha, pabati siya ng Happy Happy Tuesday at saka Happy First Month of September sa kanyang BFF na si Lola Amy Balumadres. Hi din kay Wilma, Leah, Ethan, Gagang, Yasi, Delmar, kay Joy Pahe, especially sa Olandres family, Timbal family, Macha family, Alcolea family, Carpio, and also Balumadres family. Happy, happy listening. At saka Happy First Month of September po sa inyo, ha. Ano ba yung mga nilulook forward natin ngayong buwan na to? Of course, birthday po ni Mama Mary. And kapistahan po ni Senyor San Miguel, ha. Uy, miss ta sa Siligan. Oh, kita-kits tayo dun, ha. Puhon, puhon, puhon. Maing lawas. Happy, happy listening din kay Arabella once again sa kanyang mga coach, ha. Si Coach Jigger, Coach Ding, and all sa lahat ng mga swimmers ng Oro United Swimming Club. Boy, happy, happy listening sa inyo, ha. Alala ko yung mga backstroke, yung mga butterfly. Oh, sa mga nag-swimming ngayon dyan, ako, sana all may swimming pool sa amin, inflatable. Happy, happy listening kay Rosalyn. And sabi niya dito, ha, manyag na buntag. Holiday sa Bukidnon because kay kuan sila karun daw. Bukidnon Day. Oh, happy, happy listening sa lahat ng ating mga sweethearts dyan sa Bukidnon, ha. And also kay Mommy Elaine Gales, eto nagpahabol ng text message. At saka yung mga sweethearts natin ngayon dyan po sa may Kugman. Shoutout po sa inyong lahat. Ating mga employees dyan sa may Nestle Philippines, dyan po sa may Tablon, sa lahat ng kanilang mga drivers, yung mga workers nila. Dito sila nakikinig sa atin, eh. Happy, happy listening sa inyo, ha. To si, anong yung pangalan? Si Marky. Oh, happy, happy listening sa imo. 7:34 na pong oras natin. I'll be back with the music from Pandit. Tequila. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7.
1: This is Heart FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
3: Former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro, I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito galing sa freshly harvested coffee beans, Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. Alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo. EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Magabuhay! Excellent health! Excellent life! Sa EXL Lamang!
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Yo quiero tequila.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 7:44 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit, 27 pesos SRP lang. And, oy, eto na. Mimigay na tayo ng bigas ha, sa ating The Prices Rise Overload. Eto na, papaikutin na natin ang ating ruleta para pipili po ng pambuena manong winner natin ngayong araw ng Martes. Sino kaya yung maswerteng mananalo? Ah, dito tayo uminto sa may barangay kamamanan. Bunot na tayo dito. Winner natin, isang maswerteng sweetheart from kamamanan. Eto po siya. Pangalan niya si Thea Mulig. Tia Mulig ng Barangay Kamamanan, congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas sa grocery items. Pakikuha lang po dito sa aming istasyon ha. Fifth floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya, Kerman. Huwag kalimutan magdala ng ID. Alright? Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. 7:45 na po ng umaga. Magbabalik ako with more music. Ito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumapit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart,
6: the best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.